0: Ok, chinopanda kumuzamlani chena mutana kumuzatana lede mude yomo ntuwa mulijo Mwaka juma dokuma mutuweza kuna chikakura msambu vandange Sato ingile samu ema chango nako tumpoka mserukera Kabezo kumbacha paka sawa nyanga kugura tuteweza ama kubu Omana watu wa metende viru tawakugane mama wafe anati nandu janga Kama soka batambuza chendo Kaiba kalimuko baka mwiti vuna tuteweza ama kubu vandange Ensi vandange likume kukunjunyo na hili fesoro jendi zenguro Ezo banga tujitere reza danga tuteweza ama kubo abana betu kuzaba na betu zara ngejiba wangalamu njejiba kula bande matari ingo kitegede anu mkenebo vende tobu zako nyo musafe ne sokedra ne mkenjefuwa kenjiba vaitaba press kwa maganti ya wakao uche chifechi singo kubanga chamule mbedala bana atime chituka kuchisenga ate cho chibela chamule mbedala atuka matenjiyo jifule wakawa singo kubanga wairi yuri jidala osiga ula anja press kwa ni eno jidala katuka atikira kubanga kuwa mkumitandi kubanga osiga la anje eno yenjini yesigika walola anje manyikidua nga budget weather best undercoat eno nga ewanga jidala kuchisenge atenga te sisi atenga chue webo tuka tuina ne press kwa ni ne press kwa ni vena usilke atuga mateno nuji dalate kosebwa mkubeda nga kwegambo oba ekosebwa mkubeda nga uteka designs kubisenge nga tijela kweka design weka tibajia kakwela bulungi nyo katuina ukone Plasco ni weather guard elu tuga tekume bisenge biyonga tibiko sedua mbela ya budeyo na omuli omusana enkube susenyo enfufu tuga tinebi dalabiyo na katuina ukubanti no bikole dua wamuna haba kugu abiyonga matino ranji ya fe ewanga leda bulungi nyo okusinge bikebi dalabiyo na hivili kukatale kare no tuga utukila jitu wafakulio kumpe asoba nga kuwala njia pene singila dala kono njini wafu mchibuga masaka muli duka liyo tuka mweli tunde vizimbe siwa kula njia fewelibu lunji dala tuka mati prasko ni kala yowala
1: oka kakupa koka tanso tui samu ke gali simaye waka inzo kola nga kegulo na kegulo kati susidza muko kuzibi abude ya tulabye kasana simaye nchi obeye wame mwaka funye yoko kaba katuse tugende munde miro tulime ate byo nabi gani tunonyaka sente ne tubelenga tuteka yo bintu ebyenja ulonge biti bya mwogo zolo kutema yo kubikata bya lumonde emere yetafa nnyo musana ya denkuba right. So kubanga obiteka yo mpola mpola munene bikuyamba ko mase yo nota daga nti atembo ononya mere nedda tunonya bidala bitu batu wanja gira nenga yemera tirisi tujeri mili
2: yoga weri
3: wewe ni yangambi nti tubele tugamba abantu teri teri nkuba ateno jenaga na yaba rogobe nkuba babera mu byale eh na gama ndio mwezi guno mulamba teja kukomanga kumutala guli
0: adula zero kubanga kubamata falige oli aso kubela nga yocha chokero che

0: Banyu mje wali wali gundi gundi.
1: Yes,
0: bila baita mbaku na jika sati zo kesa tigiri sasika kubela. Banda ya mwe ya bachagoda kwa puka msiruka mochari. Akaiba kaitiri vunyoka mwana tuwa kabinye wa mitabimi. Wakila maso kubanga tambu za reka peke gunde. Ane mungere mwede. Tumu za konya. Tumu za fene suka demi kwenye faba kabinye wa baita plus kwa baka ati wakao. Chifu chirunji da. No kusinga dana yomu mchisenge. Keso kubango singa ni chikuwa esanyu wa mune dembe. Atuka tingyo sabu tumu nyokubango jifula awamu na ukunjisiga. Lanji ya plus koni enoji dala ando so bango kuwa bukumi ya bumarida dala katani kukubango siga lanji ya feno eyesigika dala ya budget weather base under quote eno mpitili budala bulungi nyo ewanga dada kuchisenge atenga chiwewevu echimarida dala atuka ti plus koni vena usilke tuka mateno no eko sewa mkukola zi designs munda mu nyumba iranga na hivi senge ujitira kuda blungi nyo mbulikimoge kitambla da blungi nyo eno jenjo gira ku mfufune bebe geze kome tako simu lako fusimu zina bivako kubanga ya mafuta atuka makatino press koni wei laka atitu kama tia kuma blungi nyo da hivi senge eno kwa sababu mumbela yu neyo neyo obude te ibu jita wanyo ba musana oba mkube mensuse mnede tewa itabo ba mfufu tuka matino ni kugate na hivi la kalume lukongwe ayo tuka tibi jaji kwa sayadi na kamuna kedekala ukube visinga ukuchu cha makao liba ajitwa fabakuri okumpe nenga kirisa buli duka la vitunde bizimbisibwa laji ya plasko ni mweri burungi darajinonye kama chagalero onojiko sako toja kwejusa.
1: Okay, muzuke mwena tugenda kumilimoja fejenja ulo abatu senda muliba kabi nyo na yobu debu nongenda buza kwa kubakera nga gukere damu ni mirozaba no nga gumokere damu na yoku no nyeze chokulia. Wacho batu kula no kula mwogo waba no mune rukula gweno duso ya gende de kuchiti olino omuleka mutaka
0: walo na babbe bakwataka mune njigira bana nenga taina ya de wako mulema
1: anti
0: toina ya de omwana toina ya de chi
2: ayigira bana
1: nimbo
0: mune mbade njigira bana walo mshana gwe bakwatana ebintu nga bibya bipaki deno wansi ngo wae jaji wade twalira bazukuru bagena nonyereza ga jaji taina ya de omuzukuru
2: jaji ali ya mulemezi moze gwabu wa mukulira
3: mulugero.
1: Okay, olugero lwa foro nako olwalero ebibimba bika jaja.
2: Ebibimba bika. Ebibimba bika.
0: Nawe ebibimba bika na fetu aliwo.
2: Ate no mwatu olinga kanzi jemo kama walinga kuimba oluimba lwa chechewa.
0: Ebibimba
2: bika. Twali ba manyu byara.
1: Kafu. Kufunia waya de. Ebibimba bika ensegere tetu ukakuguru. Amakuru. Ekintu kiyinza okutinka ennyo n'olowooza nti oba tekiikome naye ekiseera bwe kiyita nga kiringa ekitabangawo.
0: Ebana yo kyogedde yanone yakatta abaana.
1: Ani okero?
0: Okero, yabulira
1: wa Bayina.
2: Oba bamutta.
0: Yawaye.
3: Olugero lubadde olugero olwaleero wano mpoko omuserukeera. Ekitundu ekisooka kigenze kityo bwe tutyo bwe tutandise olunaku. Obadde uulize sawe soka ya program selukera wanu kuradio budu nge bade kutusi wako Plascon katifula makage chifechi nyirivo ngo gasi galanja aganyiriza atiga wabu wangazi okufa mu Plasconi okuli budget water best undercoat Plasconi vina ilo sirike oba Plasconi weather guard gulakati bucket ya Plascon paint okufa kuduka ya fe oba ku agent wa fe enali mchitundu cho Plascon color your world. Esawa wanu kuradio budu. Esawa, edimwe yokumacha, budde bwa kumaliri, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
4: Kino kigenda eri gwe omuzadde oba wenna alabirira abaana. Kyabulaba omwana okumusiiga ebizigo by'abantu abakulu ng'ate waliwo ebyabwe ebyakolebwa okubanga bye babasiiga. Abaana banoonyeze ku bizigo eby'abaana abato basobole okusigaza ensusu zaabwe nga nnamu bulungi. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
3: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. tugude wesawo yokubiri ya program Serukeera tuje gudewa kati ya taniko kule minimo jo ngabo uri sesawo yokubiri ya Serukeera mchibuga masaka mchibuga masaka mwetusenzira
1: olo ne tukutuka kwa yona joli radio butso
3: kati ndo zawo tegede radio chijo uliriza
1: radio yo muntu wabulijo.

0: tuluguma. Tukinda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo. Oni muzei kakumba wana Radio Budu. Nga kutusibwa korokobo.
1: Rokum. Ama andikaba wanguzi.
2: Alo mkulu sebo banyabo.
3: Ngoliye muzei kakumba nga bulijjo wa technology.
2: Technology. Kati otusewa.
3: Technology kwe tuliko wa amabati.
2: Amabati.
3: Ya amabati ameru aga kiragala.
2: Mugakola mutya.
3: Amabati ago twagavumbudde nga tugakola mu byo byanswa.
2: Enswa nga ziva mu amabati.
3: Kati enswa yeva mu ate bati erya laishi. Libera lyeru.
2: Nga liwangala kumala banga kyeryo.
3: Kati mwa tuliwangalira ddala lyasembera obuwangaza obulungi zyakoze ennaku ssatu.
0: Muzei kakumba wana Radio Budu okutusibwako. Prokobo.
1: Boom! Ama

0: bwe olw'embeera eyateekebwawo gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu okwewala ekirwadde kya Ebola okuba nga kisaasaanyizibwa. Obutafaanako na bulijjo okusinza okwawamu bwe kubeera ku bigwa by'abajulizi e Namugongo. Ku mulundi kuno, ku lw'okulwanyisa okusaasaana kw'ekirwadde kya Ebola, abantu batono nnyo abakkiriziddwa ku bigwa bino era ng'abasinga bakubiriziddwa miso zikwatira mu bitundu byabwe ng'abo abaana abatebasobodde kugenda ku masinzizo. Ku mitimbagano ne ku mikutu gy'empuliziganya egy'enjawulo kwe bajja okugobererera. Abasasi baffe batuuse dda mu bitundu eby'enjawulo awagenda okukwatirwa okusaba okw'enjawulo nga ne Ssebuufu Matiya ali mu ssaza Ekereziya Katolika ery'e Masaka k'atubuulire nga bwe biri. Matiya.
1: Buli woyita ku bigo eby'enjawulo mu kibuga Masaka ne ku kkanisa ez'abakulisitaayo abakkiriza batuuse dda ku masinzizo okwetegekera okusoma mmisa ne saaviisi ez'okujaguza n'okujjukira abajulizi ba Uganda. Kyokka nga n'awamu mmisa zaawedde dda, awalala eyasoose n'atera okuggwa ate awalala abakkiriza beteekateeka kugenda mu misa ez'enjawulo. Leero mu Uganda, mu Afrika n'ensi yonna le tujjukira abajulizi ba Uganda, buli nga 3 omwezi ogw'omukaaga wabula okwawukanako n'emyaka egiyise, ku luno abalamazi baalamaze ku bigo byabwe naye ku makanisa gaabwe oluvannyuma lwa gavumenti okuyimiriza emikolo egy'e Namugongo olw'okwetangira ekirwadde kya Ebola ekyazinzeeko Uganda. Amakya ga leero tutuuseeko ku kigo eky'ekyabakuza mu kibuga Masaka eky'ebisanje eky'omujulizi Bruno Serunkuma ku ssaza ekitovu ku lutikko ekimaanya wano mu kibuga Masaka wakati ne Luvule, naye nga yonna abakristu batuuse dda awamu bali mu misa abala balindiridde wakati mu kwekuuma ekirwadde kya Ebola era nga munda mu Ekereziya abeewadde bulungi amabanga ate ne w'otuukira wabweru bataddewo amazzi w'onaabira okwongera okwetangira ekirwadde kino. Ku lutikko ekitovu misa esoose ku ssaawa emu ey'okumakya ekulembeddwamu omwepisikoopi yennyini Bishop Silverus Jjumba era we tujjidde ku mpewo njeneetera okugwa. Mu kigo eky'ekimaanya wano mu kibuga Masaka awali ekijjukizo ky'ebisigalira by'abajulizi ba Uganda, mmisa y'emikolo yakutandika ku ssaawa 3 ez'okumakya ku kijjukizo wennyini era mmisa eno ey'emikolo wegenda okubeera. Nsonga z'abajulizi ba Uganda dayosisi eno ey'e Masaka ya nkizo nnyo mu Uganda kuba ku bajulizi 22 abakatoliki be tujjukira olunaku olwaleero eyinako abajulizi 3 balambirira. Ababiri bava mu kibuga Masaka wano okuli Bruno Serunkuma w'oku ssaza wano mu kibuga Masaka awolereza abenzi n'abatamiivu, Kaloli Ruwanga okuva mu parish y'e Butenda awolereza abavubuka n'abalala, Njakosa ne Yohana Maria Muzeyi ava eminziro mu disitulikiti y'Ekyotera awolereza abasawo n'abalabirira abalwadde. Ku luddo lw'abakristaayo gavumenti yakkiriza abalamazi 12 bokka okuza olunaku luno ku kigwa kyabwe Namugongo era ng'abataagenzeyo bonna bajja kuyita ku mikutu egy'empuliziganya okufuna ebigenda maaso naye nga naye ku makanisa amalala gonna mu Uganda waliyo okusaba okw'enjawulo. Nze Ssebuufu Matiya, ebisingawo ku bino era ebinaava mu kusaba okwetooloola ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo tujja kuba tubikutuusaako mawulire gaffe ag'enjawulo.
0: Weebale nnyo Ssebuufu Matiya. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga ajjukizza bannamikolo abakola emirimu egy'enjawulo mu mikolo bayite ba service providers okuva mu bendo lino ery'e Masaka nti beetaaga okwongera obuyiiya n'obukugu mu mirimu gye bakola okusobola okuvuganya katale k'emirimu n'okugifunamu. Katikkiro asinzidde mu lukiiko e Bulange Mmengo bw'abadde akyazizza bannamikolo okuva mu kibuga Masaka abategese omwoleso gwa Greater Masaka Bridal Expo Sabiti eno mwe bagenda okwoleseza obuyiiya na buli kimu kye bakola eri bannabuddu abalala.
2: Mulina okukola emulimu ogwo gw'obutegesi mu ngeri ya bukugu. Oekitiibwa muwulidde ng'ababuulira bye saagalira ddala. Saagala sambala. Ebintu ebisatirire satirire, ebintu by'okutuusa omukolo si birungi n'akamu, era bwe bunafu bwaffe mu Lungereza amateurism versus professionalism. Abantu bangambye okutimba katujja n'ojja n'osibayo abagole batudde ebupini ne bukutuka ebitambala ne bigwira abantu obanga oli kyakayiga. Mulina okukozesa obukugu kubanga abantu lwe bajja okweyunira mube bayiiya kati gwe ofumba keki oyina ebiwandiiko ebirungo bye wataddemu bya sente mmeka, oyina ebiwandiiko gwatunda Gomez Mama, oyina ebiwandiiko
0: Katikkiro era alajanidde bannamasaka okuwagiranga abantu baabwe abali mu mirimu gy'emikolo mu kifo ky'okuddukiranga ebunaayira naddala e Kampala ate nga be babuusa emirimu okukuzza mu bitundu byabwe balina obukugu n'okusinga abamu ku abo be badduka okweyunira mu bitundu eby'e Kampala.
2: Tosobola kuguka mu mulimo gw'okola ng'okaddiye. Era bw'olaba omuntu ng'akola omulimo nga mupya gy'ali nga mukulu, aba azimbira ku ekyo kye yakola edda. Tugambe oyinza okuba obadde mu kekyomwo emyaka 2-3, oyinza okukola ne juice kubanga oyina obukugu mu kukola ebintu ebyo. Naye toyinza kuva eri bunaayira n'ogamba nti ogenda kuyiga okubyula abakazi ng'olina emyaka 7 ekisoboka. Kati n'olwekyo mmwe mulina abalaba mukyali bato, ekyo kirungi, mulina obudde bungi okukola ne muyitamu. N'olwekyo nsanyuse nnyo mwebale kumpandikira n'okwagala okujjako wano kubanga ffe bano abakulu Kabaka nga bwe yatulonda mu buvunaanyizibwa buno omulimu gwaffe kulaba nti abantu mu Buganda baba bulungi baba basanyufu balina bye bakola.
0: Kamalabyonna akunze bannabuddu okwettanira omwoleso guno era ng'omwoleso guno gutegekeddwa Dreamline Concept ne City Events Managers era nga gwakubeera ku Tropic Inn Hotel omwezi guno ssabbiiti eno nga 5/6 nenga 7. Kulwaba tegesibu omwole soguno wasu wa David Kajubi. Okuva mu Dreamline Concept. Abuli dekati kire nsonga luachi basala wu kutegeko omwole soguno. Ngaba na mikolo. Ogugendo okubera uo buli mwaka.
3: Tulota okulaba ngumwaka gunuta andike nteka tekeno. Ya Greater Masaka Bridal Expo. Okuja ye mirimu jafe. Fenaba kula kumikola abafumbi. Kwanga tuwe sanga. Ngaba tuwanja abali mukampala muno. Basi uka masaka. Ede mikono jijibereji uko anjule jembaga. Na yuli ya jano kutandi kila kututhpiki. Paka kutent. Na jie masaka. Neba kule mikono ni mama neba genda. Fene tuli yako mmele. Neba genda. Tenga na ufeje tulie masaka tu kule mirimu jino. Tulimu abafumbi boku mikolo. Aba timbi. Aba tent. Aba MC. Aba bifana nile video. Tulota ya tugamba. Tuwache tukola. Enteka teke. Nechitibwe chituwele dwa sewo. Okukkiriza okwanjulira ensonga eno nga bw'oli omulamwa guno omwaka guno gw'okuyimusa omutindo Greater Masaka Bridal Expo tugenda okuba mu kibuga Masaka ate nga tusuubira buli mwaka ekintu kino okulabikanga kikula.
0: Ate ba abantu abakuze mu myaka bayita abakadde okuva mu district y'Erwengo bawanjagidde omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni era bamukutte entegetege n'amagulu abongere ku muwendo gw'ensimbi eza buli mwezi basobola okuzikozesa okwekulaakulanya. Bano nga bakulembeddwamu ababakumi ku bakulembeze baabwe okubadde Muzeyi Peter Mazempaka, Omulangira Sserwadda ne Adam Kalanzi bagamba nti mu kiseera kino tebakyayambibwako baana baabwe ng'ensimbi zino ezibaweebwa ze zibayimirizaawo era ze zibayamba okweyimirizaawo so nga nazo zikyali ntono nnyo bw'ogeraageranya n'ebyetaago bye balina. Wano bwe basinzidde ne bawanjagira omukulembeze w'eggwanga abaddiremu nga Muteesa bwe yaddira mu bobugulu obutono abongere ku nsimbi beekulaakulanye. Segujja Sadik yalina ebikira.
4: Agamba nti abakadde bangi abali mu nsoso gy'ebyalo wabula nga abamu ku bo beetaaga obuyambi obutayogerekeka nga abamu ku bo tebakyalina mayumba we basula abandi nga basaana okugulira emifaliso okugulira ebitanda okuddaabiriza ennyumba zaabwe nga kati ezimu ku zo zitonya mbu wabula singa mukadde munnaabwe ono abakwatirwa ekisa n'abongeramu kasente nti kino kigenda kuyambako nnyo abakadde nabo okusobola okweddaabulula n'okwetandikirawo obulimulimu bwe basobola okugyamu ensimbi. Muzeyi Peter Mazempaka ne Adam Kalanzi mukogerako ne Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo bagambye nti wano mu district y'Erwengo batandisewo sako era nga bajanjulidde mbaka wa gavumenti wano mu district y'Erwengo Ime Katera tuli abajenyi n'akulira ebibiina by'obwegasi wano mu district y'Erwengo DCD Omazinga Joseph nti era kati bali registered nga ke kaseera gavumenti ya NRM ebongere mu ssente nga bw'owulira abakadde bano bwe bannyonnyola.
5: Twagenze okukola ekibiina kino nga tulaba abakadde baliiddwa nnyo z'amaanyi ebintu bijja bibulira eyo naye kati kwe kwesoolayo tulage buli kimu munga tukiteeka musana buli mukadde yenna tubenga tumanyi waali kubanga wali abakadde wansi abatasobola na kutambula abatasobola ayinza n'okubula kabulangiti n'akasuuka n'olwekyo tuwade tusaba government ene yomurunji wafu ya NRM ya Yoweri Kaguta Museveni mukadde munafe atunulemu
4: chokabano tebako miyobu kumi kuchakusaba President Museveni kubongera nsimbi baga ambye tebatendeleza nyo obuweleza wa mukadde munabwe ntukubange nsimbi nyingi nyo za wade bana Uganda omuli nsimbi eza Youth Livelihood Program nsimbi eza UWEP nsimbi eza Parish Development Model nsimbi eze miyoga nti nsimbi ezineche unisa abamu kuba nansi obakuba naruengo bazi jaba tabu jaba sa abandi okuzuwa samu abachara nibali mao okuziko zesa echo government cheba eziba wele de nibatuka no kwe la bilanti nsimbi zino baba ina okuziza yu nabala labazuga nyuruwe mu katino badoba gambie nti singa President Museveni ana yamba abakadi nabongeza kunsimbi nti baba gena kufuka echo wakula birako basobole okusome sabo na abafu na kunsimbi zino ngabo wawulira bwebabi nyonyola
6: kwa detu lina obujini ke na tulabikanga abatalabika ngani kumapu tulabikanga abataliko kwe kusala uu tuwevemu tulabenti tukola luengo distrikiti edidazi sako
7: ejirimiti ya linya omuntu ya nomu vubukali uo achisubi renti enchamu kade kubanga
8: nsaba government enu yongere na yu kutongela mwumuraka etuzimbile yu kumayumba
9: tulabanga government ya wakade avali mudistrikiti ya luengo bauga denyo government ya limo uyinza nuruwecho tusaba sakwe yata andikidwa kwe ya wakade etuongere maamanyi
4: abakadde bano batuse no kusaba President Yoweri Kaguta Museveni nti akendeze ne ku myaka abakadde kubatandikira okufuna ensimbi nti kubanga abakadde abafuna ensimbi emyaka bajiwanika nnyo nti atenga waliwo abakadde ababeera bakuliridde mu myaka wabula nga beetaaga okubeerwa nti wabula olw'emyaka government yateeka ku bantu abakuze abantu bano baba tebasobola kufuna nsimbi zino nga n'abamu ku bo batuuka n'okuva mu nsi muno nga tebafunye ku nsimbi z'abakadde wabula mu ngeri y'emu basabye era omukulembeze w'eggwanga nti wabeewo ekikolebwa okuweereza abakadde bano ensimbi nga zibatuukirira mu bifo we bawangaalira wabula nga tebagenda ku miruka nga we gubadde nti kubanga abantu bangi basanga okusomezebwa naddala ku ŋŋenda empanvu ze batambula nga bagenda okufuna ensimbi zino ez'abakadde zibaweerwa gavumenti ya NRM nzase Gujja Shadick bazanya nengo ku radio Buddu radio muntu wa bulijjo wano mu disitulikiti y'e Rwengo
0: ensaalwa efitino obujja engeno obutaagaliza byebimu ku bino koddwayo nga byebimu ebisinza okukosa enkulaakulana naddala mu ddiini y'obuyisiraamu bino byogeddwa district kadhu wa Bukomansimbi Sheikh Muhammad Waswa Semakadde abadde muduwayo kusabira omugenzi n'abakiibi Hamida ku kyalo ky'ekiwenjula Kawoko mu Bukomansimbi era ng'onategeezezza nti kikyamu nnyo ebintu bino okubyesibako nga buli omu alina okubyewala bw'aba wakulaakulana.
10: Tuli mu kiseera ekizibu nga buli muntu yenna akwatira ensaalwa eri munne obusajja ku mitima. Njagala kubasaba mikwano gyaffe ffenna buli muntu Katonda alina omutemu ago gwe yamugerekerera gwe yamuwa. Omala budde okukwatirwa munne ensaalwa, omala budde okufukuutirira munno, omala budde okuyigganya munno. Ate okyayinza okuyigganya omuntu ng'olulimi lwe bwayogera ekigambo Katonda akiwulira n'ofuna obuzibu. So ng'ate oyinza okukwatirwa kasajja ku munno ng'ate nkya ojja kumwetaaga. Olwekyo tubeere n'emitima emirungi, emitima emyanjulukufu, twanirizenga buli muntu, twagalenga buli muntu. Abazadde mwagale abaana bammwe, abaana mwagale bataata bammwe, abaami mwagale bakyala bammwe. Weewuunyiza n'okusiŋŋaana omusajja mu maka ge ng'alina akasajja ku mukyala we nga tayagala mukyala waafu n'akulaakulane.
0: Ono era yennyamidde olw'entalo eziri mu Buyisiraamu nga zino nno ziteekwawo ebiwayi bibiri okuli ekya Kampala mu Kadde n'ekibuli byagambye nti birina okutuula ku mmeeza bagonjoole obutakkaanya buno bakomye okwanika obuziina bwabwe. Ampuliriza okola ky'amaanyi okuliriza radio ey'omuntu wa bulijjo muliraga obudde buno geego ku ssaawa nnya tugenda kuwa mawulire amalala 5-6 n'essaawa zaffe eziddako tujja kuwa mawulire. Nze Sonko Jude, muzukulu wa Kisolo, nkwagaliza kaseera akanyuvu akawuliriza ebiddako.
11: Gigaba dama udide, wano kuchenda muna na katunyeze munana, chenda muta na katunyeze tan, neku www.radiofm.com, radio yo mtu wa ulijo. Esawa, wano ku radio budu. Esawa, zidi satu ezo kumacha, budde wa mendi embedebedie, webali kuuliriza radio budu. Ongera kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza okukumamu. Eno ye Health 30 wano ku Radio Buddu.
12: Kino kigenda eri gw'omuzadde oba wenna alabirira abaana. Kyabulaba omwana okumusiiga ebizigo by'abantu abakulu ngate waliwo ebyabwe ebyakolebwa okubanga bye babasiiga. Abaana banoonyeze ku bizigo eby'abaana abato basobole okusigaza ensusu zaabwe nga nnamu bulungi. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
11: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Eno bwe beera mmere
13: twabafuma ne tujobeza nga tukugabula ekyo kyennyini kiweta.

0: kuki kabata kaimba kaka gwirawo mu program sekukera nga kabata ka kusubwa ko Kazira Health Products abakukolira byokunya bilimu ekirisa kati nyoka Kazira Power Tonic Ready Tonic ne Kazira Fit Fruit owangule bilabo omuli motoka Toyota Fielder pichipichi amagali esimu za smartphone sente nkalu ne bilala Udufanywa lo kutamuza musawe zozo na Katinafika tukulekele urunako Ubado ulidisa program sedukera Sedukere sawe yokuna Nestan Biki Bank Buli lugendo lutandika n'okusenvula Buli chiloto chikulanga chinywevu Gwetubanga tutambulide wamu Stan Biki Bank Edunga mziwa banki nkule ya Uganda Esawa wanukuredio budu Esawa, zili nyezo kumacha. Budde bwa kalasa mayanzi. Webale kuuliriza Radio Buddu. Mchibuga masaka. Mwetusenzira.
1: Olo nechukutuka kuyo na joli. Radio Buddu.
0: Katindoza otege de radio chijo uliriza.
1: Radio yomu tuwabulicho.
0: Amaulira gasensu duwa. Ageke nenyeze duwa ama ulira gesigika Ganuge maulire kuchendamu munana katunyeze munana Chendamu tana katunyeze tan Neku www.radiofm.com Radio yomu tuwa ulijo
2: Oli ku radio wadu radio yomuntu wabulijjo kankutuse kama ulira agavude mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo Yenze presi kabanda na nyanze Omubaka wa parliament omuomuzo wa Bokoto Midwest wali mu district ya Rengo Sejoba Isaac Mayanja agugumbudde bannayuganda abakozesa omutimbagano okuvoola n'okulengeza baminista abajja President Museveni be yalonze okukulembera nabo mu kisanja ekijja nga bagamba nti tebatuukiridde n'abalabula okukikomya wabula n'abasaba okukolagana nabo okutuusibwako obuweereza okuva mu government Sabiti ewedde omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni yalonze cabinet ya baminista empya gy'agenda okutambuza naye Sanje chijia, echa bili ya bili mukaga bili ya satu mugumo, chokaba na Uganda kuhita kumitimba gano, baku bie bituli mubamu kwa babalo ndi dua, gawaga manti babadete basani de. Sejoba okuogera bino, abadda wayamu ne banna maulide Rengo, na ategeza nti banna Uganda, omuzegu okulengeza kabineti mpya bakukomye, wabula bakolegane nabo basobola okufuna obuweereza.
3: Rengo. Ya wagira nyonyo olutalo olwaleta government eno musiku eranga ne base obenkambi yali wali Rwengo kugombolola era tuinawo ne kijukizo kya abalwanyi era tuinawo ne ntana ya abalwanyi abagwa kakati ngo jeke echo nemera abantu bajiwayo nabana berwenga bambage na majene bafira yo atengo jeke echo nga biwedde byolutalo tetwagamba nti no kinene kya wanga kinagweyo twasigala tuwagira NRM era tujiwagira n'amaanyi gonna butubanga tuli bawagizi be NRM tuteekwa okufunayo ku magoba agamu ku magoba agategeerekeka kwe kugabira abantu ba minisi tumaze okuweza emyaka 16 nga twetongudde tusajja kudde tetufunangayo ba minister
2: Eyunga tuvuddeyo bo abagoba ba taxi nga kwotadde n'abasaabaze okwetooloola eggwanga basabiddwa okubeera abasaale mu kulwanyisa ekirwadde kya Ebola era be babeera bakulemberamu oluvannyuma lwa Uganda okuweza omuwendo gw'abantu 15 abaakafuna obulwadde buno obwa Ebola. Bino bizzeewo olw'obulagajjavu obuli mu bantu wakati mu kuteekesa mu nkola amateeka n'ebyo ebyateekebwawo minisitule y'ebyobulamu okulaba ng'obulwadde buno tebwongera kusaasaana. Mu kwogerako ne bannamawulire mu Kampala Muhammad Sempij ya kulia taxi park ya Namaiba ategeze zanti mulimo gwa abasaabaze nga kwotadde n'abagoba b'emmotoka okulabanga balwanyisa okusaasaana kw'obulwadde buno
4: tusitulidde ddala amaanyi okulaba nti buli mulyango oguyingira mu paakisi zaffe guliko akapipa akanaba mu ngalo naye okusomoziba kutufunamu abantu baffe abamu buli kintu baabaagala omale bakwatira muggo ng'ate omuntu omukulu omugamba okunaba mu ngalo n'ateekamu amagezi amangi n'akulaga nti ate yategeera okusinga kale tufuna okusomozebwa okwa bannayuganda abamu abeefudde bakagungumale abaagala omale kukwata muggo ng'ente so ng'omuntu yenna twalirowooza nti okunaba mu ngalo nga tuli mu lutalo lwa kaseera ka kulwanyisa kirwadde ekya Ebola tubeera mu lutalo lwa kutaasa bulamu tubeera mu lutalo lwa kugoba kirwadde naye omuntu alinda mu male mmuka kabukasi mumuteekeko n'amaanyi alyoka kkiriza okunaba mu ngalo
2: Era wano wasinzidde n'asaba ekitongole kya Kampala Capital City Authority okuyambako abagoba ba taxi mu kubawa ebintu ebimu ebyeyambisibwa mu kutangira obulwadde buno omuli bu container obuteekebwamu amazzi, sanitizer nga kw'otadde n'obuuma obupima ebbugumu. Abazimba ebibiina by'amasomero agamu wali e Kalungu balagiddwa okubiddamu oluvannyuma lw'okubisanga nga byazimbibwa mu ngeri eyagaddibwa engalye. Era bakalondoozi abayambako yafeesi ya kaliisoliiso wa gavumenti mu bbendobendo ly'e Masaka be balagidde abazimba bano okumenya byebazimbye baddemu bazimbe, era nga bano bali mu kutalaaga amasomero ga disitulikiti e Kalungu agali mu kuddaabirizibwa ssaako gye bali mu kuzimba ebizimbe ebipya okulondoola engeri emirimu gye gitambula. Mu mwaka gw'ebyensimbi guno ogunaatera okuggwako, disitulikiti y'e Kalungu eyisa amasomero abiri okuli erya Kapere Memorial mu kibuga ky'e Lukaya ssaako Bweesa Coop e Lwabenge okugazimbira ebizimbe ebipya, ate amasomero amalala agawerako mu disitulikiti yasalawo okugaddaabiriza nga kw'otadde n'ensonga endala. Ekibinja ky'abalondoozi okuva mu yafeesi ya kaliisoliiso wa gavumenti nga kikulembeddwamu Nsereko Dick batuuse ku ssomero lya Kapere Memorial nga lino disitulikiti yaliteekako obukadde 86 okuzimbawo ekizimbe ekipya nga bazimbako ebibiina bibiri, era nga kuliko ne yafeesi y'omukulu w'essomero. Basanze omulimu guno gutambula bulungi era nga gunaatera okuggwa. Nsereko Dick wabula ategeezezza nti wadde nga bakontrakita abazimbye ekizimbe ku ssomero lino erya Kapere Memorial omulimu basanze gukoleddwa bulungi, kyokka ate waliwo ebyetaaga okutereezebwa mu bwangu ku kizimbe kino naddala obuuma obwateereddwa mu madirisa. Era n'alumiriza nti bataddemu bwaluwewere nnyo ng'agamba nti bulina okukyusibwa.
5: Byuma ebyeyambisibwa okwawula mu madirisa buwewere nnyo nnyo nnyo nnyo. Kati ng'ate wano tufunye okutya nti oba olyawo gavumenti eyinza okwajja ne pulogulaamu nti nga bweriwo ofiisi k'etandika okugaba computers mu masomero n'ebintu ebirala eby'omugaso, wano tetulabawo security ya bintu ebyo. Tusaba contractor oddeyo wekenneenye ebintu obubaati bwe watadde mu madirisa bulerya kumpi bulinga buveera obujemu otekemu otayimbwa obugumu. Era tusaba bonna bonna bagenda commissioninga ekizimbe ekyo titwagala gamanti olwaleero kigenda kugulawo banjo balulinga musonge tumaze kutereezebwa. Twagala mwenna obara DC obo omuntu omulala yenna soka mugende yo musoke mutunulire ensonga eyo amadirisa emitayimbwe gyateereddwamu obubaate obubateereddwamu bunafu nnyo n'omwana omutaka menya nayingira munda mu office.
2: Amaulira gobude buno gego tova ku radio budu radio y'omuntu wa bulijjo enze press Kabanda na Nyanze sonko Judy kajja kuongereyo na enteeka teeka ya twezembe.
0: Gaba dama ulide, wano kuchenda muna na katunyeze munana, chenda muta na katunyeze tan, neku www.radiofm.com, radio yomu ntuwa ulijo. Musasaje mpoki na obudu, mchivuga Masaka.
1: Mchivuga Masaka.
0: Mwetu sensira, netu takazaba tuwa lijako.
1: Radio.

0: Lucifer 节目
1: Radio 不止
0: Radio
1: 不止
0: Radio 不止 Radio 不
2: Twiga bwe twezimba, wano mu program twezimba, enwisa we soka,
3: nge kutusibwa ko, echiji musacha sativa, echiyambe bimeda okukuma obunyogovu mutaka, n'obutakosebwa musana, eranga chiyambe bimeda naddale mwanyi, okukuma ebimuli obutakunkumuka, kuno okugejesa ebirime nga watermelon, green pepper, n'ebirime ebirala, echiji musacha sativa, kisange mu maduka gonna agatunda ebyobulimi, okwetoloola eggwanga.
4: Ekyali ku y'omuntu wa bulijjo, Radio Buddu. Eda chika zizino ziri mukaga zezibule tuke kusawa etano yonajyo sinzira tojango uko omulimi w'ebitooke banafaba halali agro solutions Masaka bakuletedde eddagala oba kijimusa ekigobera ddala ekirwadde kya todula mu bitooke byaffe bakiyite banana wiruti olono n'osobola okuddamu okwerira ku ntooke n'okufuna lyosobola okutunda ekijimusa kino ekya lima organic kijanjaba bitooke ekirwadde kya todula togenda kuddamu kifuna singa ono bokozesezza ekijimusa kino ekya lima organic kakati era banafa aba halali agro solutions bakuletedde eddagala eritta omuddo ogw'emputu ensigo z'ebirime zonna zigumira embeera y'obudde ate nga bibala baleese ebijimusa byonna balina eddagala erigoba ebiwuka mu birime ebyo batunda enkoko ez'omulembe nga crailers brailers balina n'ezive Nigeria South Africa Ethiopia Zaitha Brown n'ebika ebirala by'olunda n'ofuna kiralu halali agro solutions omulimi beekwate togenda kwejjusa bali ku Buddu Street mu kibuga Masaka osobola okuba ku 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 0708 solutions basobola kuweleza weyagale katunzike esawa ya feno
0: yakote mumbizi embizo ja kujira banga mukasera ke week 73 etanso kwagala okweba kaba kennyo olwotandika okumanya nti egwa kolikoze echi obaliri ese
1: okay era ndoza tongera okugaziwa ko kububonero kusoma kulabira ensoro gwe omulimi omulunzi va kugwa musawo kati kuba kati gubonero ina bungi nogo kugwa ina bosobolo kati akati eneri eno teri na ye ntunulira omulunzi wa falie ayagala kakasanti ensoro ye yawaka obati yawaka asobola kulabira kubonero ki we nkunala mbizo tugamye nti sobolo kutandika okweba kabaka mbuzi munte sobolo okuza amazzi nga makwafu kwafu bubane lucho bulala kwanyiza okulabira nti kati kwa kumu
0: oyinza kubanga lyobo otute eyinza obutaddamu buli obubonero bwe twayogeddeko nti eyinza obutaddamu kwagala kulinyira zinnaazo
1: yes
0: Bwebanga ebadde ino obwana nga bubadde oluusi bubadde bukyagi yonka etandika obukola ki okubugaana okubweggyako ekirala nti n'ennuma oluusi bwe ziba zaagala okuba nga ezigiweeka eba ezikola ki ezejjako edduka kati biri biri sayini zetwalabiddeko zeekola nga eri ku musalo eba tekyazikola ki tekyazikola kyakulala nti ebbanga oli baliyiseeyiseeko abamu tumanye okukwata mu mabeere bonyigako ogenda okulaba mutandika okuvaamuko ku tuzzi tuba tutangalijatangalija naye nga tukwafukwafu kati buli obudde gye bugenda nti egwakolikula buli wogezako ogenda ng'okama otandika okugyamu ebintu nga biki nga bikwafu nnyo okwo kwotegeera nti egwakolyakola ki
1: teryakwata ntunuulira omulunzi wa fono ye biki by'alina okukola kubanga omusawo asobola okujja kudde wanna inseminating ensolo eyo byonna n'abikola naye ne wabaawo omulunzi by'atakola okulaba ng'eggwako eryo likwata ensolo gye bamaze okuinseminati ng'erina kuyisibwa eti
0: erina kulya bulungi ng'era bwe zibadde zirina okulya naye kano ka special care era olina okuba ng'ogimonitalingako nti terumbibwa bulwadde bwonna mangu okulema okutataaganya eggwako mu munda Era ino bwanti togiteredde mu mbeere giwa stress nti kaya kale ino kubawo nga yamaanyi kiri ekiri munda kisobola okuba nti kidevelopinga buki aba kikula bulungi kisobola okuba ekirungi.
1: Bulwadde ki obuyinza okuviirako ensolo okuvaamu eggwako?
0: Omusujja kati nga bulaba enkwa enkwa zisobola okuluma ente ne zigireetera omusujja. Eggwako lisobola okukola ki?
1: Okuvaamu lwa musujja gwa nkwa.
0: Olw'omusujja gw'enkwa tuyina mastitis kati ng'owo obulwadde obukwata mabeere era nawo busobola okuba nti bukakanye bukosezza eki ekisolo eky'omunda era nekakanange eggwako likoze eki. Then kyakubiri n'ezinewaazi okwetomera zisobola ogitomera tugeze mu mbuzi somera eggwako nerikola ki nerivaamu n'ebirala bingi kuba ebireeta obulwadde. Tutuna ku biki ebisobola okuleeta obulwadde naye bw'obanga ogemye ebyo obulwadde obwegemye buli kimu okyegemye osabawo nsonga yonna yonna yonna esobola kulemesa ki kisolo ekyo kufuna ggwako.
1: Waliwo sayizi y'ekisolo muyinza okusinziira emuga nti eno tegenda kukolebwako insemination olwa sayizi?
0: Kisoboka kati sayizi tuyinza kuba nti tulowoozaamu nti buzibu ki bwenaabeefunanga ezaala olw'ensonga nti oyinza okwesanga nga akabuto kaayo mweyina okuba ng'ekuumira omwana ogwo tekajja ku akomodeetinga kyana ekyo ky'otaddemu ki munda olw'ensonga nti tuleeta ndyo tuleeta ndyo tetufa kuba nti tuzaalisiza buzaalisa oba tuwakisiza buwakisa wabula tufuba kulaba nti kiki ky'ofunamu ekinaabeera ekirungi. Kati bwe tulaba sayizi nti tejja kusobola ku akomodeetinga nsobola okugaana edda nenkuwa divayisi ki endala nti oba tugiweemu gaapu kuba mulimu abalunzi abanguyire ensolo zaabwe agamba ensolo yange kati esaze kanje anguyire ekole ki ewake nedda ebimu bwogwa ku muntu nga mukugu nga ye takulembeza kya sente kuba ebintu byonna byonna byetukola ka kube mulimu ki kakube mulimu ki oyina kusooka kulowooza ku kiki omuntu oyo gw'ogenda okukola ky'alina okufunamu
4: kale okusinga okulowooza sente kakati oyina okufuna omuntu nga yeesigwa oba nga yeesigika nga mwesigwa okukolera ekyo ky'oyina okukola okukola insemination eri artificial. Essaawa esooka bwetyo bwetambudde ne sativa ngenda kudda n'essaawa ey'okubiri tweyongereyo tova ku y'omuntu wa bulijjo.
3: Ebaddemu ebyokuyiga bingi naye kansuubira nti naawe olina ky'oyizeemu. Essaawa esooka ya program Twezimba Twezimba bwe tutyo bwe tugikomekerereza ng'ekutuusibwako ekigimusa kya sativa ekiyamba ebimera okukuuma obunyogovu mu ttaka n'obutakosebwa musana era nga kiyamba ebirime naddala emmwanyi okukuuma ebimuli obutakunkumuka ko n'okugejjesa ebirime nga wootameroni, green pepper n'ebirime ebirala. Ekigimusa kya sativa kisange mu maduuka gonna agatunda ebyobulimi okwetooloola eggwanga. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa zidi tano ez'okumakya budde bw'amanyuka webale kuwuliriza Radio Buddu. Yongera okukuuma obulamu bwonga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health 30 wano ku Radio Buddu.
5: Kino kigenda eri ggwe omuzadde oba wenna alabirira abaana. Kya bulaba omwana okumusiiga ebizigo by'abantu abakulu ng'ate waliwo ebyabwe ebyakolebwa okubanga bye babasiiga. Abaana banoonyeze ku bizigo eby'abaana abato basobole okusigaza ensusu zaabwe nga nnamu bulungi. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
3: Eyo yebadde Health 30 wano ku Radio Buddu. Mazinga Afrika wano ku Radio Buddu.
6: Wasuzo kyanno omulungi awuliriza ge mawulire okuva ku Semazinga Afrika ku Radio Buddu, Radio omuntu wa bulijjo. Omugave muzukulu wandu gwa Kibombo Salim zenteredde okugabasomera. Nokutusolo na kolwa lero abasomesa mu gwanga lya Nigeria bakyagenda maso n'okwekalakasa nga bawakanye byonna ebikolebwa gavumenti bwe bagamba nti eremereddwa okusobola okubeera ng'etaasa bannaabwe wamu n'abayizi abawambibwa abatamanya ngamba gye buvuddeko. Abasomesa abasoba mwana mu mukaaga ssaako n'abayizi abasobera ddala mu nkaaga mu bana be bawambibwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi oguwedde mu ssaza lya Oyo nga Baba wamba n'okutusula na kulwaliro tebanna bakubeera nga bategeerekeka. Bano batuula ne bannaabwe mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ne basaba gavumenti egende maaso n'okuteekawo embeera ezuula bannaabwe kubanga nabo balina okutya nti essaawa yonna bayinza okubeera nga bawambibwa. Gavumenti egamba nti yakola buli kimu ekisoboka nga nakati ekyakikola okusobola okubeera ng'ezuula abantu bano gye baatwalibwa oluvannyuma lw'okubanga tewannabeerawo kabinja konna kavaayo okwewaana nga bekenyigira mu nteekateeka eno kakibe kabe omuntu yenna okuvaayo n'alaga nti yayetaaga ensimbi oluvannyuma lw'okuwambibwa kw'abantu bano. Kati abasomesa bagamba nti embeera gye bataddewo yeyokkaka gavumenti ekole buli kimu ekisoboka abantu baabwe bazuulibwe. Bano beegattiddwako n'ebibiina ebirwanira eddembe ly'abasomesa okuli ekya Education Rights Campaign nga kino kikulemberwa Hassan Taiwo ategeezezza nti abadde alina okwetaba ku kwekalakasa kuno kw'abasomesa okulaba ng'abasomesa ssaako n'abayizi eddembe lyabwe lirina okubeera nga liraanirizibwa. Ono agamba nti embeera nnyingi ezeebeerawo nga gavumenti tefaayo abatamanya ngamba nga bawamba abaana ku masomero abasomesa ssaako n'okutta abakozi abalala nga tewali kikolebwa. Bano beegattiddwako n'ekibiina ekya Nigeria Union of Teachers nakyo kigamba tekigenda kutuula kutunula butunuzi nga ebikola bwe biti bikolebwa ku basomesa ekibiina bekikulembera nga kati gavumenti erina n'okuluma ogwa waggulu abantu bano okusobola okubeera ng'ebanunula. Okuwamba abantu mu ggwanga lino erya Nigeria kwafuuka baana baliwo era ng'abantu bangi bazze bawambibwa ng'ababawamba basaba ensimbi okusobola okubeera nga bayimbulwa. Essaza erisinze okubeera nga libeeramu abawambi lye erya Bono ng'eno yewasinga okubeera Boko Haram nga ne gye buvuddeko bazze bawamba abantu nga basaba ensimbi wamu n'okakabala okutunda ebyobugagga byabwe omuli amataka emmotoka basobole okubeera nga babasasula. Essaza lino erya Bono era okiwamba abantu ekyamaanyi ennyo naddala abayizi kye kyatandikira mu mwaka gwa 2014 gye bawambira abayizi abawera 276 ku ssomero lya Kiboko era ng'eno enteekateeka eyaba Boko Haram gye yatandikira ogenda mu maaso n'okuteekawo embeera nga bagala eggwanga lino ligende maaso n'okutambulira ku nkola eya shaliya olw'obuli kimu kisobola okubeera nga kiggwa. N'okutuusa olunaku olwaleero abayizi abasomesa n'abakozi abalala bakyawambibwa. Ate kyaddaaki abayizi omwenda abateeberezebwa okubeera nga bakakana ku kisolo ky'essomero erimu mu ggwanga ery'e Kenya ne bakikumako omuliro okukakana ng'abayizi bannaabwe 16 bafiiriddemu baleeteddwa maaso g'omulamuzi ne bagenda maaso n'okugubatyemulira. Kkooti eno etuula mu kibuga ekya Naivasha nga kyesudde kilomita 9 ze mayiro nga 55 mu maserengeta g'ekibuga Nairobi yasobodde okubeera ng'essomero abayizi bano emisango gye bagenda maaso n'okuvunaanibwa omuli n'okuteeberezebwa nga be bakakkana ku kisulo eky'essomero erya Utumishi Girls School ne bakiteekera omuliro. Ekikolwa kino kyaliwo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi oguwedde ng'ekisulo kino kisulamu abayizi 222 wabula okukakkana nga 16 bayidde bonna nga tebakyasobola kutegeerekeka so ng'ate n'abalala abawera ddala 78 bakyali malwaliro ag'enjawulo bapookya na bisago. Okusinziira ku butambi obwaggiddwa ku kamera zimulengerera wala bulagira ddala abayizi abawera ddala 9 nga balina n'enkobaana gye beekobaanamu era nga bayimiridde ku mufaliso ogwali ku mulyango ogufuluma nga baguyiwako amafuta n'oluvannyuma ne bakoleeza akabiriiti emifaliso ne giranda nga bannaabwe baagenda okujja baali mu tulo. Metron yalemererwa okubeera nga ggula oluggi olw'obulwadde olwe bali olinzo okulitasa abayizi abamu okusobola okubeera nga bayitamo nga bonna buli yazuuku kanga yayagala ayite mu luggi olufuluma olusookerwako so nga ate omuliro abayizi bano be baali bagukuma yennyini gye baatandikira. Poliisi ebadde n'abayizi bano okumala ddala ennaku ttaano ng'ekyabakunya wabula bangi boogedde nti kituufu ekintu kino baakikkaanyaako ne bagula amafuta ssaako n'ekibiriiti ne bateesa nawo we bagenda okutandikira okukuma omuliro guno era be gwali ne bagukoleeza. Yo gavumenti ekyagenda maaso n'okunoonyereza ab'enganda abaabo abajjira muliro guno era nga baleese ne nkola eyokukebera endagamuntu kubanga bano bajjira ddala ne bafuuka bisiriiza. N'olunaku olwaleero omusango guno gugendagenda maaso era ng'abaludde oluwawaabirwa bo bagamba nti abayizi bano baagala bakkirizibwe okuva ebweru nga bawoza ate n'oluvannyuma basobole okubeera nga basoma baleme kufiirwa misomo gyabwe. Mugwanga ery'okumulirwano erya Democratic Republic of Congo kyaddaaki ekisawo ekyonyonyi kye babadde balina we bayise ebyobuyambi obuyambako okujjanjaba ekirwadde eky'Ebola nga gye buvuddeko kyali kyaggala olw'ekirwadde kino bakiguddewo okusobola okubeera nga bafuna obuyambi ate okuva mu mawanga amalala. Eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo eriweza bannansi obukadde 10 lyalangirwamu ekirwadde eky'Ebola ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokutaano era ng'okuva ku olwo ekitongole ky'ebyobulamu kizze kibeerawo okusobola okubeera nga kibayambako mu kulaba engeri gye bayinza okutaasaamu ekirwadde kino obutasaasaana. Okusinziira ku akulira ekitongole ky'ebyobulamu ekya World Health Organization Tedros Adhanom Ghebreyesus ategeezezza nti yayogeddeko n'omukulembeze w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi n'agenda maaso n'okumutegeeza nti basanyufu olw'embeera engeri ekitongole kino kye kiyambyemu eggwanga okukwatamu ekirwadde kino. Agamba nti bakaanyizza ekisaawe ky'ennyonyi kino kigende maaso n'okubeera nga kiggulwa n'oluvannyuma obuyambi busobola okubeera nga buleetebwa. Wabula waliwo alipoota 2 ey'ekitongole ky'ebyobulamu wamu n'endala eva mu kitongole kya African Union's Health Agency nga zonna ziraga emiwendo egy'enjawulo egyaba abantu abakwatiddwa ekirwadde kino. Ekitongole ky'ebyobulamu ekya World Health Organization kiraga nti ku bantu 3 abiri mu omu abakwatibwa ekirwadde kino 48 be baakafa so ng'ate abalala bakyagenda mu maaso n'okufuna obujjanjabi. So ng'ate ekitongole ekirala ekya Africa's Union Health Agency Africa kiraga nti abantu 10 mu 13 be baakwatibwa ekirwadde kino mu ggwanga lino so ng'ate 246 bakkiridde ddezira kuma. Ekirwadde kino tekikomye kuzingamya na kuzingamya nga kuba nansi aba Democratic Republic of Congo wabula kisasanye ne mawanga amalala omuli ne Uganda nga wetwogerera 15 be baakafuna ekirwadde ekino eky'Ebola wano mu Uganda so ng'ate omu yakkirira ddezira kuma. Kati ekitongole ky'ebyobulamu nga kiyita mu mwogezi waakyo Christine Lindmeyer kitegeezezza nga be kigenda okuyamba mawanga gonna okulaba ng'ekirwadde kituulibwa ku nfeete. Omulungi awuliriza gavudde ku Ssemazinga Africa ng'ogabasomera mbadde omugave muzzukulu wa Ndugwa Kibombo Salim atakumira mpeera abatukumire agunde gundo omuteregga.
7: Gubadde ofuna g'emawulire okuva ku Ssemazinga Africa. Tukyakuleetera amalala, weekuumire ku Radio Buddu, Radio y'omuntu wa bulijjo. Tuyinaayina, tujja tukuba ku mukono. Ensi yonna tugiririna mu ngalo 5. Katina uulidiza Radio Buddu nga ita kumikutu ya fa
8: ku Facebook
7: Radio Buddu 98.8 FM and 95.5 FM
8: ku YouTube
7: Radio Buddu
8: ku Twitter obajite XC
7: at Radio Buddu 98
8: ku website
7: www.radiobuddufm.com
8: ku Instagram
7: Radio Buddu 98_8 FM and 95.5 FM
8: oba downloading app ya fa Radio Buddu ku smartphone yo
7: na ubiro mukwabo abatambula na bakulembedde
8: Radio Buddu radio mtu wa bulijjo.

0: gano gema uli legeri obusu uzi wano kuregio budu ni Housing Finance Bank katizimbe nyumba ye yogwa nanyini ngofuna loni okufamu Housing Finance Banka eyazimba mpola mpola okutuka kumilioni ya tano zinongo zisa suli ya mumia kesatu loni eno osobola okusala woku jisa sulanga buli mwezi obamu makati kwa mwezi okusinzira kunyingizayo iranga loni yo ekumi wabutilibidi ne credit life insurance nga gocholi no kupana chokwe funila loni chechapa chetaka lio zimba nobufumu kubeye nsamu samu Housing Finance Bank edunga misiwa banki nkule ya Uganda nga nesi misaba customer zikumi kwa deposit protection fund ya Uganda paka kubukade kumi
1: Ziweze sawo mukage zo mutuntu ogoluna ko lwalero wasibiyo tya gwe na ulirizo mukuto gwa 98 akatunyeze 8 ne 95 akatunyeze 5 radio buddo kadde kama ulire gabya busubuzinga no gakusomera ndi Dembe Davis Bana Uganda basabiddwa okujumbira enteekateeka za gavumenti okugezanga PDM emyoga wayero pine bilala kubanga lye limu kumakuba agagenda okusobola okubajja mu vuba y'obwavu Obubaka buno baweredwa ssentebe wa district y'Bukomansimbi Bulege ya Julius Mumboze yakafubo gy'abadde muno omusasi waffe n'ategeeza nti Bannayuganda naddala Bannabukomansimbi bwe baagala okulwanyisa obwavu basaanye okukola ennyo kyokera basaanye obuteerabira nteekateeka za gavumenti ze yaleeta kubanga zikoze kinene nnyo mu kusula abantu mu byenfuna wabula era ssentebe Bulege ya Julius asinzidde wano n'asaba bonna abaweebwa ensimbi zino okuzizaayo mu budde n'abalala bazifune olunno basobola okwekulaakulanya
2: ku nsonga za pulogulaamu ezo era tubadde tulina kulonda bukiiko okugenda okulondoola wamuno gaba ssente za PDM tukubiriza naddala Bannabukomansimbi kuba nti ssente ezo nga muzifunye muzikozesa eri ebintu ebizaala ebijjamu akasente tufuna ssente za PDM n'ogenda n'ogulangoye ekyo kibannansi kirungi oba ofunye ssente ezo oba olina waka nezingasuwa oguzeemu ekisolo ky'okuteeka waka osobola okugulamu ebijimusa noma nti entumbula ebyemmanyiga nga omuli abalimi b'emmanyi Bannabukomansimbi so tuwasa ssente ezo zokozesa obutuufu engeri gye tugenda okukola balazaazi mugenda kubeera mutugenda kuba tutambula ne ba technical people mu magombolola nga basomesa abantu engeri gy'ofunamu ssente za PDM engeri gy'ofunamu ssente za GRO okulaba nti abakyala basobodde batya okwekulaakulanya nabo so nabo tubatunuulidde tujja kutambula ne ba technical people genda mu bitundu byonna bye tunalaga mu magombolola gaffe okulaba nti tusomesa abantu engeri banaafunamu ssente okwetumbula mu mbeera yabwe ya bulijjo
1: Ate bo abasubuzi abali mu ddimo ly'okusubula omuceere mu kibuga Kampala beekokodde baakayungiriza beegumbulidde omuze ogw'okumpanyanga ensimbi z'abalimi okukikomya kubanga abantu bakoze ekyamaanyi nnyo okuttattanya omulimu gwabwe. Abasubuzi bano bagamba nti baakayungirizi bano bankizo nnyo omulimu gw'obusubuzi bw'omuceere kubanga bayambako nnyo kuba okubakwanaganya n'abalimi b'omuceere mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu kyokka mulimu baakayungiriza batandise okuttattanya omulimu gwabwe nga tebayimirira bano okumazima. Ate okuvaako katale k'endokwa z'ebirime nga bwe zigula ku katale we bukeredde olunaku olwaleero nga omuyembe endokwa eri ku ssinyisa 13 ate yejjambula empafu n'enkenene endokwa egula ssinyisa 15 hash ovakedo ali ku ssinyisa 6 mangada ssinyisa 14 ennimu ssinyisa 12 nga n'omucungwa endokwa eri ku ssinyisa 13 ate ye apo endokwa eri ku ssinyisa 11.5 Mu birala yo ebbeeyi y'ensimbi nga bwegula ku bibanda by'ensimbi eby'enjawulo we bukeredde olunaku olwaleero nga dola ya America egula ssinyisa 13.72 ate n'etunda ssinyisa 13.78 nga ne pawundi eri ku ssinyisa 14.7 ate n'etunda ssinyisa 15 ate yo euro eri ku ssinyisa 14 ate n'etunda ssinyisa 14.3 yo sente ye Kenya eri ku ssinyisa 24 ate n'etunda ssinyisa 3 Bannaffe ag'obudde munaga ebyobusuubuzi bwe gatwega agenze mbaagaliza okusigala nga mwekumidde ku mukutu
0: obadde owuliriza mawuli ag'ebyobusuubuzi okuva mu nsi yonna wano ku radio buddu ne Housing Finance Bank katizimbe nyumba ye yogwa nanyini ngofuna loni okuva mu Housing Finance Bank eyazimba mpola mpola okutuuka ku milioni ya tano zinongo zisasulia mu myaka esatu Loni eno osobola okusalawo okugisasula nga buli mwezi oba mu makati g'omwezi okusinziira ku nnyingizaayo era nga loni yo ekuumibwa butiribiri ne Credit Life Insurance nga gwe ky'olina okuba nakyo okwefunira loni kyekyapa ky'ettaka lyo zimba n'obuvumu ku bbeeyi ensaamusaamu. Housing Finance Bank eruŋŋamizibwa banki enkulu eya Uganda nga n'ensimbi za bakasitoma zikuumibwa Deposit Protection Fund ya Uganda paka ku bukadde 10. Manye bifa munsibu liwa sande kumacha. Okuva kusawa tanu paka mkage zomu tundu. Na umu kubuchi bombo salimu. Nga kuwa bifa kumawanga agenja ulo. Mupruga mkalimagezi.
3: Zomu gave mzukuru wandu guachi bombo salimu. Teka teka ya kalimagezi tugenda kutambula fina. Tutunule nsonga ezenja ulo. Nga bizitambu demonsio na.
0: Kalimagezi.
3: Mutunuli raizi la hili. Ebi oku luwa nsabie koze sa. Gama zima. Kwa inzo obutajiteka na gwanga ya Irani. Bandafu abakuze miaka mungu kila betu wali wawano. Wali woche baitu Operation Thunderbolt. Abamba ajitango Operation Entebbe. Kile chakisi na kuzo umezi nya. Umezi ogo msambu lukumu luenda. Msambu mokage. Bisele wili amini ya liafuga. Bali wa komando chikumi. Bava mwizi la hili batambula kilomitazi. Nkumi nya. Neba ingira mu Uganda. Bako zisenda chika chenda. Okununula aba sibe bawe. Bali chikumi mumu kaga. Chikumi babili baba zayo nga balamu. Ewe setting je gamba Israeli jerina.
0: Budi wa sande kumacha. Sawa tanu paka mkage zomu tuntu. Katibeno mu manyingo manya biyo bade tumanyi. Awofu komu manya manya bigena maso munsi. Ngo uliriza program kalimage zibudi wa sande. Wanuk radio budu. Radio yomu tuwa ulijo. Enowebe la mbede.
4: Fawa fuma na tupobeza.

0: Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye radio budu. Radio yo mtuwa ulijo. Ebisa sate vigwa yo.
1: Waha, koteka mbote.
0: Ai, guay!
1: Ai!
0: Karevu. Ono ye karevu. Wano ku radio budu. Nga utusibwa kuchogi nuhabo products. Aba kukwali ebisi gwane sabuni ya binyediza. Nukulongo sensusu. Bisange mumaduka. Nemu supermarket season na. Chogi lo products. Clean your skin. Open your luck.
2: Mkulu kale mjebale
3: kwa. Kale tata, hey. Na mjebale keyo.
4: Ine mundu.
3: E mundu?
4: Hii.
3: Hey. Ananke.
4: Aye, njagala kusala magezi. Mkoze ntia.
3: Kwa nabade mchibire yonga tuligira, tutia banku.
4: Hey.
3: Ni denda vichikutia. Kabila mchikutia, nga mwini mwevi ambalo vya maje. Vya bantu babiri.
4: Aha.
3: Kamuli mwini mundu, na magazini ya ayo.
4: Wowe.
3: Nekati mkoze ntia. Zemi ineka mundu, vili wansu wa chitanda.
4: Holide.
3: Kati nsala magezi. Mkoze ntia.
4: Ate seti zabade mwini ambalo.
3: Abiyambade biyambalo vyo kane mundu.
2: Ati osia gamba magazini. Mundu kuliko mtu guba tabamu tane sente.
3: Nga musirikali.
2: Balini basura uvi ambalo bibiti nebaduka.
3: Akati kulaboti kambizeyo.
2: Yamba polisi gaye kuyambe.
3: Kabajia kukwani.
2: Kwa sente. Kaja kusiba.
0: Uyu yekarebu wana kuredio budu. Nga utusibwa kuchogi nuhabo products. Aba kukwali ya bisigwane sabuni ya rinyediza. Nukulongo sensusu. Bisange mumaduka. Nemu supermarket season na. Chogi lo products. Clean your skin. Open your luck.

0: Kiki Gorilla Katibu, go come kese sawe se mayo, and the mix. The mix. When a great year will do. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye radio budu. Radio yomu tuwa ulijo. Ume ndabika yosigale kumutindo. Ngo ulidiza beauty tip. Eno ye beauty tip. Wano ku radio budu.
1: Kano kagenderi faba chala. Tutwala nye banga nga tuambalo obulega. Na yenga tetubuoza ako. Chinono chila vikila muba chala banji. Era chitule tirobule gubo okutandika okutuwunyako. Nenga tetumanyina chichiche tuwunya. Ate si changu kuchitegera. Singo obanga tuwunyiriza bulungi. Wabula abantu tuba tuliranye. Bate basobola okuchitegera. So tufugo bulega tubo zengako. Jukiranti endabikayo. Chechiti wacho.
0: Eyu yibade beauty tip. Wanuku radio budu.
2: Mu myaka gy'enkaaga, eggwanga lino bwe lyetaaganga ekyokunywa, Uganda wala gye yabangawo. Mu gy'ekinaana n'egy'ekyenda, nga tuwuliriza kadongo kamu ku radio, ku bubaga bwa ssekukkulu, Uganda wala gye yabangawo. Ate kati ekintu kyakyukamu, anti tulina obubaga obw'enjawulo, nga zi house parties, obw'okuma beach, olwo nga tuzinira ku nnyimba zitusinga okwagala. Era Uganda wala gye waali, omutima gwe gumu, Uganda wala gye omwoyo. Kati ali munda bikempya kyokka mu buwomi bwaffe buli obwa bulijjo Uganda Waragi ekyokunywa ekitugatta kati naajaguza emyaka nkaaga ekyokugatta banna Uganda tetundi bwe ryaba abatannaweza myaka 18 n'olw'obwegendereza
0: Entujo y'ebyemizannyo ekyasinzeyo obunene mu nsi yonna kati eri ku ffe Iye, sizoni ya mpaka za chikopo chensi yona. Yine guse wano, atenga gwe kafuru kati. Lababa stabo mkuchanga akapira. Ngabali wakati mchikolwa. Ngenobuwe misa kabia kawomu. Akana ilo special. Tumanyo yinzo kuangule chinene. Echo kola, gulabuguza chupa na ilo special. Ukebede wansu wakasani kila. Uruwa nyigesta, emunya nyasita. Bidi mkaga hashi. Oteke mkodi jona sangamu. Ukusobulo kwefu niyo mkisogo kuangule bilabo. Gwe kafuru, nena ilo special. Mukasira kanaka FIFA walo di kapu. Nairo Special, biyo mtongole, mkufujini le mpaka za FIFA walo di kapu, bili ya bili mumukaga. Umwenge, tegutundi weli abo, abatana weza miaka 18, nyono obufu na nyiziwa. Mandela Mirazi, bakukore dengano, kuno obunge biwoma, atenga bili mwebili ungo muenda, biyo tasanga walala. Echidunga echisoka ye vitamin A nga kino chiyamba mukukula chongira kubunjibwa basirikale abakuma mubiri edanga chiyamba na maso okulaba obulungi vitamin B1 chiyamba kubwongo kukula obulungi ate vitamin B2 ne B12 bino biyamba obutofalibwa mubiri okukola obulungi vitamin B3 chiyamba mubiri okutambuza mero obulungi nobusimu bwa mubiri okukola vitamin B6 kino chiyamba omutima okukola obulungi ate folic acid akendeza pressure okulinya mu bakazi abembuto nokutangira endwadde z'omutima olwa Ate ayani, ayamba mkukulo butafali wa musayi. So ate zinki, awamanyi, ayamba mkukula, nukungira kubio kweli ndabio mubiri. Kare, wefuni lengano, Supreme Wheat Flour, okufa mumaduka, nemu supermarket sizo nukwetu ule guanga. Supreme Wheat Flour, akulibwa Mandela Mira Zebusega, ngalino tabili ya Mandela Grupu.

Downloading app ya Wendy ku simu yo. Obanyika *229# ojuzewa amafuta nga tebakutemea de 10 olw'okusasulira ku simu yo. Ofuna amagoba buli lunaku ate ne bakusala kitono nnyo. Buli lw'obako ky'osasula. Wendy ne Power Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda ne sende za bakasoma zikuumibwa Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku 10 million. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa.

0: Omuziki ng'obulyakati gwe gukomekezesa wesemayo The Mix. The Mix. Wano ku Radio Hugo. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo goma tubwa tukira nsi yonna. Eno ye Radio Buddu. Radio y'omuntu wa bulijjo. Oni muzei kakumba wana Radio Buddu. Nga kutusibwa ko Rocko Boom.
1: Rocko Boom. Amanyi kaba wanguzi.
2: Alo mkulu sebo banyabo.
3: Ngolire muzei kakumba nga bulijjo wa technology.
2: Technology. Kati otusewa.
3: Technology gwe tuliko wa amabati.
2: Amabati.
3: Amabati ameru aga kiragala.
2: Mugakola mutya.
3: Amabati ago twagavumbudde nga tugakola mu byoya bya nswa.
2: Enswa nga ziva mu amabati.
3: Kati enswa yeva mu ate bati erya laishi. Libera lyeru.
2: Nga liwangala kumala banga kyeryo.
3: Ate mwa tuliwangalira ddala lyasembera obuwangaazi obulungi zyakoze ennaku ssatu.

0: Ebei ya mafuta angeba libubi.
1: Boss, tota andika. Bwenkufugire nkumitano mbanga kufugido bwerere.
0: Kati insunga lwaki wetago kulinyisa omutindo.
1: Omutindo?
0: Yee, new TVS HRX 125 Gia 5 Enegekereza mafuta. Atenge etambu dengendo nyingi. Nofu na magoba manji.
1: Eh? Gia 5 olusina kendeza zito muwendo gwebisale bya mafuta. Ngenda banda katikati.
0: Gia 5 Etuse. TVS HRX 125 Mutano. Mpia, elina Gia 5. Uvrage TVS. Banda. Kubaku noti munana, noti noti. Satu munana munana. Mukaga musamvu. Kubaku noti munana 00. Satu munana munana. Mukaga musamvu.

0: Radio Budu, Radio Yomtu Awulijo. Oni muzei kakumba wana Radio Budu. Nga kutusi wako rokobo.
1: Rokom, ama andikaba wangu zi.
2: Alo mkulu sebo banyavo.
3: Munango no mzee ikakumba nga bulijjo munabyami zanyo.
2: Munna waizo kusamba mpira.
3: Ah si mpira.
2: Eh.
3: Tuzanya mizanyo ne nsoli enkambwe.
2: Nsolonga ki?
3: Nsolonga tayiga empologoma eguro nabadenzanya na musota nswera.
2: Nga muzanya mpira.
3: Muzanya bwoti bwogira bwobukawo ne kwamboze mbulage eguro mpulira ka munguru je kamalo kwebaka.
0: Mzee ikakumba wana Radio Budu kwako. Rokobo.
1: Rokobo. Amanika aba wangu zi.
4: Mu miaka jenkaga eggwanga lino bwe lyetaaganga ekyokunywa Uganda wala giyabangawo mu gihe kinana n'egy'ekyenda nga tuwuliriza kadongo kamu ku rediyo ku bubaga bwa ssekukkulu Uganda walagi yabangawo ate kati ekintu kyakyukamu anti tulina obubaga obw'enjawulo nga zi house parties obw'oku mabiici olwo nga tusinira ku nnyimba zitusinga okwagala era Uganda walagi waali omutima gwe gumu Uganda walagi omwoyo kati ali mu ndabika empya kyokka mu buwoomi bwaffe buli obwa bulijjo Uganda walagi ekyokunywa ekitugatta kati naajaguza emyaka nkaaga ekyokugatta bannayuganda kitundibwa eri abo abatannawiza myaka 18.

0: Is already a good way to what George and Amuna Katonya Zemna and Katonya Zeta on www.jo.com. Abadi Mukola Makola of Babu Sakonya Damgam of Jabas Nafaba Sisi by Chapati, Robert Kakanga Mukasana, Nayavi Janja Munanga, Supungam Teka Mumunji. Supu muteka mumunji aba sisi ba chapati bijanjalo supu muteka mumunji nga singe bijanjalo bunji atene chilala engano na ya iti demu majiba naga inge muteke mungano engano muteke mungano tuchimanyi mwagala kuweza na ye muteke mungano ntono mumaji aguni kubida ya majabi ili ontele kwenye chapati yemu naso kakwata engane rida ama jina aga kuba nagatika mchikupu na kuwata ama jago nagatika mungano na alio kavuga vuga ulaga kamukole lechinta bole mkama yari manya chalimpa pana ama engane iti lide mumajiba antumwe mchusemu ko mchusemu mumba ino jida bantunga mwina karaini kulela loleksi wa bantunga basa tunga wababa nanga basa ba loleksi nenga majiga fe oga iwa mchikupu tega guamu nze nabagudemu ata sete zange zinuma banai mpomero waka Rolex ni sete zange zinuma hee mkwalina yo Rolex ama jina kai wawunga teka kwa mumu chikopo teka kwa mumu chikopo oke okay, kwaba uligwa kubira asemba yonga ye taina majiga akubia na yenga amufsiki na Rolex ngato nasisa Rolex ingata kwa sasa majina yenga agaiye koka kwa galaba na we nenga takubie kwa yenga agaiye koka Aba kuri nzi yo muntu yo radio ndi yansa ndi jada dio afyalo machidi je majaka kutakaraka tuna bakawa mbaso masenja bagara manga 2026 manyi ganjira masaba tenga gocha yenze dadi wabato tugende muna mwaga fwa kaungezi ko na korwale uri zotese nange
1: una mwaka Nugu mnamo guwa lido mpugo mchakaze Mchakaze Katitizo tuendo uza yo Wechicho uza kusonge Nama mpugo mchakaze
0: Okay, omulamu gwa lero mu program chakase awulirize yo muntu wa bulijjo radio buddu wuliriza bulungi nnyo nyidala tulabyeko abantu abafudde nga balina kibikoleddewo abenganda aba balinako obuvunanyizibwa oba obuyinza ne balinako obuvunanyizibwa aba balinako obuvunanyizibwa ne balinako obuvunanyizibwa omuli abazadde omuli abaana omuli baganda baffe omuli bakitaffe omuli basengaffe n'abalala bonna nga balwanira ebintu ebyo eby'omuntu ono byali siyekoleddewo Ebyo tubida byekera tubiwuliddeko bannange obaddewo obiwuliddeko eranga byebimwe yatusiza fumbiri ya abenganda za kafero Prince Joe Paul kafero muyimbi okuzikulayo maiti bajeye gumba wabajeye ebisigalirwe ebyo bakebere naye egundi ono mwana wa kitaffe ngebintu nga bitunza bimazeewo byanfuna abange kino kibuzo kireso olwaleero tukinyumye konze naawe bani Bani be wandira midde obutaba ako kintu kyo na kimu kibakwatako ku byokoze Bani be wandira midde obutaba ako kintu kyo na kimu kibakwatako ku byokoze kubanga wekanganga abana basigala mukubona abona nge bintu abenganda babitunda baganda bomugenzi ndagwe wabikola nenga bo babitunda omukazi gwabikoze na ye obo omukazi akuzizza abana ne mubera umwenda nga ye babimugoba mudda Natabiri mga yeba mfungu na denga anti vambi itu ya mkanda mafri Bife denga ati ya mkazi kwa uko Mubenju kira kwa mwemuli abana mafri Mwemuli baganda mafri Mwemuli mubazade mafri Mwemuli ne baganda baganda baba chitafi Tata ina baganda bi Chitato mtoto wala tugende tato wejindi tato neba senga Mbunanga waka anila bi intuwe biu Bani be wandira midenuga babantu bano tebagezani bakwata ku bintu byange obaba agalata mubula mune mubufu sibalabanga bageza ko ya doka ya nile chikopo ya ne chijiko ekitabula sukari mu bintu byange byenkose 0 mu atarubwe mu safu mu bijya biri munana kubira ko 0 ne 2 9 munana 8 muenda 5 5 eyo muntu wa bulijo radio bodo hello wanje sebo
2: data bakote kwanga
0: webaro kumpliza
2: usine kulagana ya munate
0: amina
2: Nze mwenye kwa kwanga Kato Julius Nkoma Lwengu District Abatuze be Nkoma Tata mwengu tukwa gala nye
0: We wawo
2: Tukwa kayo Julius Kakati nze nari vade ngamba Nti omuntu yena Baba abude mblambu eseno Agezeko kwa nti Otala mina wanganda Agezeko okuba nti omuntu gobera nga ogezanga kokulabikako omuntu gusa okulabira nenga olusi wa kyama ulabike nti osobola omuntu oyo kumulamira nenga ogezaako okupitira mbenganda
0: nze ngamba gwenga gwe omuntu gwenga gwe bani bogamba nti bano tebabikwatako ebintu byange tokyamya kintu kyange gwe weyogereko nga gwe kubanga nawe kijja kutuukako weyogereko nga gwe kubanga nawe okimanyi nti kijja kutuukako owange
2: nani
0: wangisebo
2: mama gunsoso mbodele nkomao
0: mwesebo kijamu amanyi
2: tofa nabi wangu
0: yes tofa
2: kanda sengaba daku wade nwe batu mwana wo mtu wa miaka kumi na msangu chikeza wabela basa tu na basu sengu chukiza nga banganda bondanze chita kisanga family nga habana yipabiyo
0: habinganda babivemu
2: babivemu atene banyawo wajira udala ndi wade banyawo nito wabela mba habana bukabu olikamu
0: ya habana bukabu ya mama na boba na jemu.

0: Kwa speed ya tagambika atenga wa customer babwe bageza kukubela nga baba wabwele zobu singira dala osobola kubela ngo beti nga nebanafu wa biwin beti yugi nadala ngo ita coin line yobasa choso kubela ngo gena wifobyo na wali ya maduka aga febuli chuno chisobola kubela nga chukutambi ya bulonje baga mbano mchibuga Masaka walimu nyendo opposite neste jienseneni baina woke chiyumba oja kubela ngo watu kiri ya dala bulonje bulichimu chija kubela nga chukutambi ya bulonje obasa cho oja kubela ngo gena website ya fiya www.bwinbetyugi.com obulichimu chija kwela nga chukutimbe ulonji baina wintu binji biaswala kwela nga osiwa kuna bo baina paper slot machines baina obugege osiwa kwela nga osiwa kuna banafao baina virtual games baina avieta obosobola okubera ngo kaita akanyonyi atenga bagamba ntu osobola okusiba ku mipira jiri live oba nejo ejitana okubera nga jizanyiwa emipira minje ejo mukwano ejizanywa mukasera kana osobola okubera ngo jisoba kuneba na fabo buli kimu ana so okubera nga chikotemenga ochetaga atenga bagamba ntu gwa glow account omulundi gwa kuba kusokede dala baku en 12 ezo kusiba kuwerere nga tutadde ku dollar 5 atenga bagamba nti baina bonuses monje joko mokusiba mipira minji na fe joko mokubera nga wefu nira bonus singo siba kapapula ne mufamu omupira gumu mistake yo bakubisa mwe minundi jibere sato atenge sawa yona osobola okubera nga te osobola okubera nga okola cash out ne wefu nira ka center ako ne banafa ba bwinbet yugi agenda katu website ya fiya www.bwinbetyugi.com bole chimunchi jakwera nga chikotame bulonjo obasecho agenda wali munyendo opposite neste jensine ne kuchide vira baina uke chiyomba bulichimu chija kuwena nga choko tambulira nga woche taga na yengo na koruwale romo teka teke ni umzanyu wona kunja gade togere kumusajo yugubaita Edison anja gade togere kumusambion orenso nga anti mkasera kana mauli le manje gamu tambulira ko edanga gala gante sa yona club ya Manchester United baja kuwena nga bala angiri romu sambion edebi mkwe wibaina munteka teka bagala kuwena nga bam muenda gane ye miaka ena angazanjira club when mpaka mwaka gwa 2003 anenga muri mukaka why don't singa bitambula bulonje abaso bolo kumongera yo ko mwaka omulala mpaka mwaka gwa 2003 mugumu ngazanjira club when era ne club ya Manchester United bakiriza okubena nga bakwata kumpi milioni ya 3 munyia eza pound nga kogasa ne bonus wa milioni nga 3 we mitwalo chinana eza pound okulabika nga team bafu no msambio ne mabega ko wali waliwo kama team za Genjol, galigeta go kubera ngate gasa iningo msambiono na yenga mkasera kana mauli ya genda vieko galaganti taina timu yona mukasera kano jayo gira na yo okujako club ya Manchester United erama timu za malala gaku makumpi wiki singa bilie mabega mukasera kano afokasi nze ku dilie ne club ya Manchester United era subira nti wandaita medical abaja kubera ngate bamulangirira mu butongole naye nga msambion amanyage mu bulambalamba bamuita Ederson Jose Dos Santos Rolenko da Silva ya zalibe na kusume zali msambu mwezo gwa msambu mwaka gwa lupu mwenda mwche nda mwenda inde miyakabili mkage jobu kunu msoja mnansu gangali ya Brazil zanyango mwotanyi iranga club ya Atalanta basingo mwunzi mwabade mwulaba anga yeti mwumu jozi shirt namba 13 iranga season eyagwa eyabili habili mwetano bili habili mkaga ku club ya Atalanta yeta mu goals zali 3 eza Italian Serie A yabatebera goals zali 2 nakola na assist ya Liem mweje mpira 3 ejalige jialabikira mu season yayo iranga ya creating emikisa ajali ya 2 mu 5 ayim champion anengo msajon yazali ba mchibuga kibaita Campo Grande okuvira ko mugwange ya Brazil iranga bazaddebe abamuzala abantu bakapira nyo na yoku singa ya kuzibwa mama we ya tani kwa kubira nga zanya kapira nga chali mwana mto nyo ya tani kwa kwa kani mjibaita Deportivo Brazil moju kwa utuwe vya zanyira ku team nkule ya klabu yo gwali mwaka kwa 2017 mpaka 2018 ya zanyira mpia jari mwende jariji na watiwira goli ya liyemu mugeza ako kubira nga bakula kula nyo mti ndo kwe mbamu kwa kubwazi kima team saga ya genjol kwali klabu jibaita Shandong Luneg kubira kwa mguangiri ya China gwali mwaka kwa 2017 ya zanyira ku klabu yo then yegata ku klabu ya Cruzeiro yiro kubwazike agwali mwaka gwa 2019 mpaka 2019 jiasambire mpeja liye tan jali jinate watebe na golo kugenda kwa kuklabu heyo nakuzo mwezi zari 15 omwezo gomsa mwaka gwa 2018 rebamu loni nga kuklabu heyo na yenga webali watu kakunzi kiliziganya bambi bamu subi za ande bamu gama nti obwazike bwe bunababu mazo kubera nga buko mekerezewa tugenda kubera nga toko saini ingila dala permanently era mukutandika bali balowooza nti omusambion yali agenda zanyira ku timu yawe yabavuka bali wansi w'emyaka 20 uya training amuko ne timu enkulu ya club yo then omutende sigubaita mano menenez anagazako kubera nga ten yasalawo n'agamba nti akatumuwa mukisa ogwo kubera nga zanyira ku timu enkulu ya club yali akasira katuka natango kubera nga ateka uko mutindo gwali gwenjawulo ngaerabikira mu game ye yasokera ku timu enkulu ya club ye na kusoma ezali tano mwezi gomwenda omwaka gwa 2018 bali basankanye club ya Botafogo abamwita mukonga substitute mu dachi kinye samwe tano baje kwa msambi oyo gubaita Thiago Nanezi eranga game msambi gubaita Thiago Neves eranga game hiyo bakula malili agale ga goal emukwemu na yenga club ayo ya Cruzeiro timu enkulu ya basambi la season yali emunga omu gati ya basambi mpia jela bili msambu na batibela goals alibiriji ya voku eranga ate yega tautevu kwa club ya Corinthians gwani makagwa bili ya bili mpaka bili ya bili mwebili ya sambi ya mpeja ya bili mwesa tuwe jaliji na batiwe goals zali sato kugenda kwe ku club ya Corinthians club ya Cruzeiro bali mazo kubira ngate badi zoe mchibinje chokubiri na mkasera kungaba mazo kudayo mu Brazil yilio Serie B omusambioni ya genda nata niko kubira nga wawabira club weno kubira nga bali tibamusa sudeka sente ke ila webatula kunzikiriziganyia bweto club ne basalawo kubera ngate abato omusambion atambulire kubwerere ere na kuzobe zinga biri omwezo go kubiri omwaka gwa 2022 anga wisoke na kuzalinga na kuzali ntono anga amaule gachi agene da masu no kubera nga gatambula ku musambion nga abanja club eyo ya Cruzeiro bweto club ya Corinthians ne bavayo ne balangira mu butongole nga bali basaini zo musambion akundagano emyaka 5 eranga club eyo aboya basambira season ya liem gwa mwamu gate ya basambile mpia jari ya bini mwe jano nabatibira goals alisatu then nabo amogeza ko kubera nga bakula akula nyo mutindo gwe bamga kubazika ku club ojibaita Fontaleza gwali mwaka gwa 2022 mgumu ya sambile mpira jariana jaji nabatia goals ali bridge ya vokwera nga yega tautev ku club ya Salernitana gwali mwaka gwa 2022 ya sambile mpira jari 15 jaji nabatia goals ali bridge kugenda kwa ku club ya Salernitana na kuzomeza zali ya 3 mwezi kwa January mwaka gwa 2022 ya signing endagano ne club yo nge ino kuwera nge komekezi mwaka gwa 2026 na kuzomeza zinga 16 mwezi gwa kuna yateba gole ye ya soka da ku club yo mulije gwa ngira itali yo kuntiko bali wasinkanye club ya Sampdoria iranga game yo bajongla utevu ne goals ali biri kwemunga club ya Salernitana yabasambira season yali yemunga omo mugate yabasambira mpya jari 15 na batibira goals ali biri java okwera nga igata wa club ya Atalanta biri abiri mwe biri mpaka ngati abadde azanyira club en abadde yakabasambira mpya 13 jali jinga yakabatibira goals 13 kugenda kwa club ya Atalanta na kuzomeza zari mukago mwezo gomsa mwaka gwa 2022 ya signing endagano ne club ayo irenda kuzomeza 15 mwezi kwa January mwaka gwa 2023 yateba goli ya sokera dala ko timu yao bali basinkanye club ya Salernitana in fact abaji kakana ko ne baji team club televu ne goals ali mnana ko 2 iranga ebanga le badda mazenga zanyira club en abadde yakabasambira season zibadde nyange zonko zo season zabadde tadeo kembera oso kogera ku ya 2023 2024 yarabika mpeja ya satu mukaga jalige nabatibira goals ali mukaga ko sa season ya 2024 2025 yarabika mpeja ya satu musambe jalige nabatibira goals ali nyange wa mumugate yabasa yakabasambire mpia jiri 18 yakabatebera goals ziri 16 banga lya mazanga azinyira club wen yabaya ko kubera nga battle echo pecho cha UEFA Europa League cha season ya 2023 2024 kosane Coppa Italia yabaya ko kubera nga baga na ko finals za 2023 2024 timu ya gwanga ya Brazil 2024 mpaka na kati azanyira ko timu enkuru yakabasambire mpia jiri 3 atanda batebera goal ya musambio gweta Ederson ya sawa yo na club ya Manchester United baja kubera ngate bamulangirira mu butongole iranga mukadde kano bagaza ko kubera ngabano nyabani abaino kubera ngabadira mu bigere omusambio gubata Casemiro mu midfield akosana omusambio gubata Manuel Ugarte analabye contest wayona aneba genda kubera ngabamuta atambule mu okuva ku club eyo anze nkwagaliza kaongeza kalungi tova radio budu radio monto owabuli job bye bye.
1: musanyi wolunaku uyu yabadde musanyi wolunaku mukugwa muchakaza muchakaza esawa wana ku radio buju esawa eriyemwe yakawungezi budde bwa mayingira nkoko webale kuuliriza radio buju ongele kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza okukumamu eno ye Health 30 wano ku Radio Buddu
2: kino kigenda eri gwo muzadde oba wenna alabirira abaana kyabulaba omwana okumusiiga ebizigo by'abantu abakulu ngate waliwo ebyabwe ebyakolebwa okubanga bye babasiiga abaana banoonyeze ku bizigo eby'abaana abato basobole okusigaza ensusu zaabwe nga nnamu bulungi kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
1: Eyo yebadde Health 30 wano ku Radio Buddu. Kifuna wenyweza, tedela tuidibe, sukule katuondeka. Oo, muziki kabide njo, gufunike pukwa mchakaza. Mchakaza. Eno yesawe yokusatu, wano ku Radio Buddu, Radio Yomutu.

Wangi. Kangeze semu ko. Chino chikoze kuruwa mwebanange kangeze semu ko ndabe.

0: tubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebye bebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: ekibambisiza mu kuŋŋaana olwaleero nga waliwo ensonga
2: ate
1: ng'ensonga erimu eggumba kubanga ensonga eno engeri olumbe gye lwaggwa ne tuteesa nti omwana ono yeetaaga okusemintingibwa mu mwennyini ne muteesa nti mu bbanga lya mwezi guwedde otegere saalabawo kantu konna kalaga nti ono eyeeyama amatafaali gaagano seminti bw'ati
2: anze seminti namusasula
1: n'omuleeta wa
2: akwate muŋame nti tandika nkya mulabe bw'atajja nze namusasula gyali mwadiwe
1: bwangi
3: seminti amuleeta abeere wa kubanga wewaline
1: nanti ng'okuzimba kwa ddi
2: antiwewali ekibuuzo
3: kyakati
1: aleete seminti wamatafaali tanagaleeta eyeeyama omuzimbi waliwo neyagamba talazo byo bya ddi
3: kakati mukibawo ekitonga wekiri muzeeyi kitegeeza tujja kuddamu tufunemu meetingi eyawamu buli omu aleete kyeyasuubiza
1: nemutwogera ebintu byebimu ababyeyama baafudde tebaliiwo
3: anti kakati
2: fabalbakyabijjukira byebeyatebakyabijjukirabyeweyama
3: mbijjukira naye kitegeebiteekewo
2: munfo
3: muzeeyi okusinza nti yatuitidde ensonga ndala saaze seetegese mpozi kye nazze neetegese neŋamala nyo kigamba jjukira omugenzi yali yanzira opiki ya looni nga njivuga
1: kati yalina ogisasula agimalayo
3: oba
1: yagivuga
3: nagisasudde nenjimalayo kubanga sente yali ye yagisasula sente nga musasula ye neŋŋamba piki eno nafunye piki eyange mbadde ŋŋamba piki njiwaani njiwe muka mwana wo oba njikuwe ggwe wano saagala kubeera na kintu kya mugenzi
2: munnangekiwebalikubeeramwerufupikinjirinaaniagiina
3: nze njirina
1: naye yali yagikuwa
3: yali yagimpa yaŋŋamba muganda wange vuga nga bw'osasula era nange bwe nafunye piki eyange
1: nenjagala
3: ya mukulu wange eddeyo
1: oba yasense buse
2: akati pikipiki muzeeyi bagikwasa
3: nze piki njikukwasa oba
2: njikwasakagalira
3: kuba obuzibu obuliwo olombanji wani ono mukyala mukulu ali mumaka
1: ogenda kugireeta wanokigiteeke
2: wanewatatamagezi yeye anamanya kyanakola oba agiwa mwana agivuge ngaezivaamu bwaziweereza bazzukulu be yanamanya
3: kakati ekyo tetugenda wala piki yeeno gye najiddeko kadi gye naleeta
1: yeeno
3: yeeno esigaliyo nzinenja
1: kulinnyaabadde
2: agikutte bulungi
3: nze okuddayo nja kulinnya naye kimbaddeko ekintu ekyo neŋŋamba saagala mbeere mulyakegwegireke
1: wano
3: muganda wange yanyamba naŋŋamba muto wange funa piki nze njisasule gwovuge nga bw'osasula nze
2: ye yali bwatyo nga
3: era n'akasente nali nakamuwaako katono naye kakati nange mubiseera bino byebigumaolumbeeramuzeeweebalekogeatugenda kweza mwaka
1: nkugambye kati bwe mwali mulwali lwa mbuzi olumbe lwaggwa era
2: kyategezanga okubale twambala okulwabya
1: badde nga nti atabuuza
2: lumbinayeensonga
1: eri mugikubye ekimmoono
2: sinagikuba kimmoono
1: muganda wammwe amazzi gamuyitamu
2: nze nagambye ndi nze seminti namusasula dda era baba adiweya nze ntwala butwazi lisiiti nebakeberamu kitabo nebampa seminti
3: muzeeyi
1: kakati ono wuuno weeyama omuzimbi n'amatafaali byo
3: gino 17 sikekatipa kamatafaali tekamalemuyina
1: okubala mwabala amatafaali 25
3: nze omusajja omuzamba mustafa nja kujja nayo
2: matafaali 25
1: tuzimbaabala 25 ti mujja kuzimbirako nesengamu temwabala
2: nebwekibeera kyamatafaalinwekibeera
3: kyabijja bibiri ematafaali 12 ziba nyingi naye eno tipa nkugambye tipa emu ejja kusigala nawo
2: amatafaali nga kale amatafaali nga 5
3: nga 5
2: gajja kuba
1: 5
3: kakati nze gyegino emitwalo gya 17 gyamatafaali
2: obadde ogenda kuzimba nju
3: gigino njikulekeate
1: omuzimbi
3: omuzimbi mustafa nja kujja naye olunaku lwono ŋŋama ntutandika leero
1: bwe bibanga ebintu byonna weebiri kati wabulayo muganda wamwe watalazi amatala
3: waliyo omusenyu
2: Baba namu ya yali
3: agambia
2: mwamusenyu.
3: Tujia kwa isa kugana agatakaya.
2: Mwana wewe gindi uwe kansanga.
1: Anti mwogere nabo mwomu ina nankani za wisimu. Mwogere nabo tupe walonga mutese zoro naku ntituna abadu wa mukaga abadu wa sandi.
3: Kakati nsonge ndala baba jenadila kaluka baba yali ya ngamba ya kulewe poloti mchibuga.
1: Ye singimanyi.
3: Yo mwajirondo urakone mwraba chichechi liyo.
1: Anti mukadde mbu ya ine mpapula.
2: Mpapula zona. Mukadde. Ya izina ono mumakama kuru.
1: Mwramu wa mwe ya izina.
2: Ya izina.
1: Echiru unji chiribwe.
2: Elanze mmanyinti ya izina kwa ya ngamba bulichimuchu wandika achirina. Echiru unji. Elapa mirebwe netu uka okulondo ura. Ya ngamba nga tumutegeza bulichimuwe echiri.
3: Abochiba abochiba echiri. Kakati.
2: Nebi mwe ya binda gako.
3: Muzei. Yeba nawa docha yogera ku chogundi ni nawe bano bajajja bano wadi twabazimba ko no musenyu ubana abo tubasibire ku data lazo abo
1: wagamba gugu ni kinava mu nsawo ya mwe
3: kubanga kakati
1: I know wizi bwa abada gwe gundi
3: kubanga kubanga ba nze baina kantu bangamba mwaba kakankuli mto wangu kibuli mbo ayibije bo birabira nime kisa Nzijaja ngenda kwata jaja muchara. Ehe muchara wange nze muzimbe. Musibeta talazo kati goma nyo kwata jaja mami.
2: Ebigambo byo.
1: Bomone ya mebi ntwe byunga ne byozi bawulira ne mugano bitu
2: kirita.
1: Mujja kufuna
3: bizibu. Jaja muchara.
1: Muganda wa mumaze kumubajukiza. Ate kachiwamba gatanye na bidala.
3: Ate kakati amatafali nze mazogati kawo. No muzimbi nkugambye ngambolo nakunzijena yi.
1: Anti gwe gamba. Chikoro lunaku no muzimbi ugoleta na bino mubikole ko lumu.
3: Kintegeza.
1: Nebo muna dawo kino te kinna kwatu ako.
3: Kati okusinza ntwa bajetingira kirala. Nze tarazo zange. Ngenda kujja na zolo tunazimba kubanga no muzimbi wange. Nze munja mongera mula kusende mugambe maliriza na wali. Ekirungi ye mujja muchala muzimbe bulungi.
1: Nze sina buzibu. Kacha mwa babye ya miwe muli. Ojja gamba nto musubiza tawulira zilimpe u.
2: Awulira.
3: Awulira. Nanti nze kuulira akakodio baka ngamba mukwano
1: gwa. Ojja kudawo. Mugamba bugambe tibagonde za makubo ensa
3: Awongu tegeri.
1: Usumuro kubazi mbaku. Nebo na gamba mbwate. Owede.
2: Chiru njine mukadisi uwe.
3: Mukadisi uwe.
1: Nse na muisi. Waliwe nsonga jenja gada tumurungule. Nga we muli gada ye wali. We mbanga andi mchamu. Kuna hawa gunshinzi. We mbanga siri mchamu. Umuka makatonda tusasile. Afkirize. Mukadisi tusasile kura ba.
4: Kale tata.
1: Ogulidde. Aha, nebo wetu lirawo.
2: Muchara tusanisa kulaba.
4: Kale sebo. Iye. Ninamo ekifuba.
3: Muchara tusanisa kulaba.
4: Tekindi bulungi kale sebo. Iye.
3: Eradde nyabo.
4: Eradde sebo.
3: Usibye mutya nyabo.
4: Bulungi sebo. Usibye mutya sebo.
3: Mujebale.
4: Kale sebo. Namwe mujebale sebo.
2: Muchara eradde?
4: Eradde sebo.
2: Mugamba mutya.
4: Je tuli sebo. Muli mutya no sebo.
2: Mbula mbula
4: Nga jendi
2: Ya daka simu
1: Era de nyabu
4: Kukuba era de tata
1: Musiwe mutie
4: yo Mbulundi tata Mbuli mutie yo tata
1: Mwe tuli nyabu
4: Iye
1: Ye nabadenga era vantole Seba liba chate bani Juki dedu fanyi manenga chate bani
4: Je bali Ninayo katoka angi
1: E bambi Bali batia
4: Je bali
1: E kajia kakabera na wakati
4: E ajena nkuma ko chubalo chandi chindi bubi
1: baba uvirwa ko munno omubadde mutula munju ya mone mwe unaganya nacho shiba changu
4: sibya
1: kakati mukadde sijja kulinda na kubugumya mboge
4: yetata
1: wewe nsonge ya kuishiza saya gade tujogerere kunanka ni kulukomo
4: yetata
1: nganjagala ne bano bala mubo babirewo Ate tulabe ngeri jetu jisalira amagezi.
4: Ye tata.
1: Ensongeri wo ya abana. Nono. Ya musayi. Otegedi. Omukululo. Bawo obabba mwe alime kugenda atyo nga chivombi ambwa. Owulidi. Babere nga manyo muntu bwafa. Nga talese mwana. Afira dala. Nebuli lwebala bakumwana wenga abadale so mwana. Baga antigundi huyo.
3: Oli mutufu
1: iyo ye ntumbwe ye kakati no bamwe obabalo yaleke ntumbwe ze aine ntumbwe Roza muno mumanyi. Yaleko mchara kujige mizigo jibadu mbamboduka. Owulidi.
5: Abana babiri omwala no mulenzi.
1: Abana babiri. Na yaka yumba katini nyata abana bagenda bakolachi.
5: Bakula.
1: Abana bagenda bakula. Munange chize chimbo byomutwe nga chimbo byomutwe. Nenga ati gwe mukajjo wempita gwe bali kamaka amakuru. Gabiri mukaga biri bimuka.
5: Mukaga.
1: Mukaga.
5: Negala jikweri.
1: Owulidi. Na yoli yomu chara ina abana atari mukazigo katono buwe kati nguwabu umanyo buzigo buwa haba panzi cho buzigo huo
5: chisenge diro
1: butono na kubaze na butu kamu wali waka hava mo mtu butono buwe buti nevanga ati buwena buwe nkana kuhuliti kano mukade ekilo wozo na ikinzi jira nenga ati buwena buhuli yomu buhuti nyumba zirizi bazi ewe kumara ewe mizigo otegedi nukwata muno nga bogambi ti ngeri jekali ntumulibu babiri noda wali kumuzigo kasa nyumba za bapangisa nosobola noziko lachi
5: nukusoroza
1: nukusoroze nyumba ono muno aina abana bajiba kulilewa ne waka nga nukulima bali ma
5: chitufu
1: nia ukulima boso ulo
5: muzei saro ngonkuwa gidi
1: okulite osobola nia ukujanga nolima nye muno akuliza abana mwene nyumba nene
2: simanyo babu enchitege debo chidi kati tata chotegeza nti mchara ave mu makagano bamwe yamuleka
1: kubali bwomu
2: kubanga ali bwomu agende mugali yaga omuzigo
1: izo nazabwe
2: za mpanzo nazabwe
1: o agina
2: bigo aje mu makagano
1: akuja abana ba muganda wa mwe ngabali mu nyumba nene bajanye bwegajanye
3: ndo ajine mukamwana jane mukamwana wajachagale chunzenga
1: kawulide kagati echo chechirundu
2: mchara bigambo biwulide
4: sagala nyo kulaba tata mukamu
1: yeso se kuuliriza
4: na ye nze nchimanyi nti nze mchalo wempeta era maka gendimu nagakolerera chechi soka
2: cho
4: echo kubiri nze mchalo omukulu owempeta era nze nali kumwami wange ngafa
2: we wow
4: omwami wange twakola ebintu bino bye mulaba ebyo bye mulaba kati nti nze sikya ina makulu jebiri nze nabiye ko
2: mchara makulu ogalina
4: ate kati bwobo yagala kunamba nti nze nve munjwe yange je nakolerera awo banga agamba
3: neri mu nyumba simu nsiko
4: gana makage mwogerako olitamanyi mayitire gago makagali gange era omwami wange oba nali sina bano oba nali nina yasalawo nampasa empeta
2: ogaberemu
4: ingabere mwoba nina oba sina nga tewali wo kunja ajinga soka titata
3: yali atubira olifune zadde ne ligana
2: mchara wa mama layo
4: byonna twali tubikoze sazala ne yasalawo nankube mpeta kati bwogamba nti no simanya yali alowoza ne bigana mbasi kutegeera bwaba yali ayagala bana oli omuchala bwaba yalema okwetemere kubo omwami amuzimbire nyumba
2: kati ogenze mukawanga kati
4: nino wedda
3: kati ili na muando li
2: asu wedda muchala wemulinda
4: inze nakolo lukuju kujuru wange netuzimba makanga siina na mwana nomu owo mwana nalemebwa wado kubako neche kakati nzemba mfurumanze na manyi gange
3: umuli ya sewa ina mkuseka wako
4: naye banange
1: bada ya mukade tewante gede
4: kubia mfunda vila veni
1: yaku yate gede
2: ya kutegeda tena nge mutegeda
3: akuwa na bukule
1: mukade leka kugamba mbuno simanya vizubia mwakule wakoda anga wa
4: tata
1: nsaba nchoku vili umwane wa musanga ini chakaji
4: tata nsaba sagala kulaba mukamwa era mulamu kachagwa buwabonte gede
1: umutu wata ina mwana abelimu nyumbe linge sinzizo
4: ya jikole lila tata
1: nse
4: mchalo wempe
1: wenda ulabi kwa yagala mulamu
2: bada ya muzigo ono na atateka yene bagubamu neba zimbe nju oli ya kule mbabuwa kusara
1: wana wakamba wakamba ya biko lirira elie nyomba yoyo yaani ya bapangisa
4: zezaba ya matawa
1: baani
4: yobe mwagalo kule tayo
1: mdwe nene yale tabana bakulia mdwe nene
2: jwaga ya gala nyo yomba mwagala bana kubade lila mungu nene wali ya waleto na
1: wale mwale kutulungu nyabana
2: wali
1: ya bapangisa saibu
4: anti
2: banga
4: baba mwale jabalera kata sichi ina kwa buzibwe chuna yungu wali
3: ugenda kaya lukusinga nyawe
4: wabata sobola wabata sobola
3: wale yomu kima mbita kazi kwe
2: wachime chika
1: wali ya bapangisa.
0: Katumebere
6: na ba bebere bebere, ngatuma nyebe bebere, oro tumebere nga ba bebere bebere, mu program agafa ebubebere. Chawuli diza agafa ebubebere wano ku Radio Buddu.

0: ya matazi de otegede olwicho ababadde muganda lolyo nakuruno na mumune tubakulisayo nyo abagonvu gonvu tubakwasa munyazi mungu Allah subhanahu wa ta'ala abirenga ate abasusa munange nzayogera siri mulalanze jajja mwe mzai kamadi oswagwa nkwaniriza ko nyo program agafe beberi
1: muzukuru wa mviri ndabula debeli to msajja fumulya munsonde litogera nsoroze liso mtugwensonzo okutungwe nkuruno ento chifumbi kolako chiroga mutubo musajja tamwa kantu
2: olikomezao
0: lagenzo kula ali
1: banta nkudante guru
0: ya kuba yiti
2: ali mwaka yuzi
0: da
2: anoni ayo bwasigalire nage yezo webitumbo LP nurini pase the head girl kilo hajati mukwano mukwano nkubuza konti oliotia ejalero jitambu de jitia gujitambu lidobu lunji yoga yoga nyo gwejigani de tena wekatusabo rencha lutambule bulunji olwalero satu zena kuzomwezi omwezi tulimogwa mukaga biri abiri mukaga gwe mwaka gwe tutambuza munange bibadde na mugongo ngo mbera yona ya chimpowoze abantu babadde bakumye distance social distance nga abantu batono nabagenza okutega yo obwo okulyalia bana abatunda yo bulije ebintu byonna bidibye tewabadde yo nyombe erange ya bulije chamukirira
1: nebote baamanya
2: Bamanya na yabantu eraga kangende mpade wadeko.
0: Baba.
2: Webito webitambo demo mu matazi demo kuruna kulwa abajulizi embere ebadde ya chimpowoze ngabwo manyi.
0: Wow.
2: Inti twakwatibwa mu olwa Ebola.
1: Kirego tugambi wano, tugamba atufilile.
0: Aluwa.
1: Kino wano omujulizi bali ku dembe. Tugafa abatageze namugongo ya tufilile nga asinzira.
2: Ne Matia.
1: Waluo neematia. Kwa mtu filile.
0: Kwa naba juli.
2: Magambia.
1: Aha. Ate wali bali kudemba ganti. Hale kagwa bantu. Bali baba kole mikola. Yali bia chitu
0: jini. Ate nga tu inaone mawagali.
2: Sinza. Ani hedna mawagali.
0: Kwa ntu inaone mawagali.
2: Yaliwa.
0: Madimbuku.
3: Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye radio budu. Radio yomtu wa ulijo. Komie wonga ya mani ya mugundu Gadenyu moku jina se waliona bie Hello Mr. Right Komie wonga Musisoni ya yokusatu Kustatens makulachika Ukutani kanga 15 mwezi guno gokusatu Bliruwa sande kusawa bilia zechiro Eno yeshe yoko gereze cha sinze yoku nyuma Mu Uganda Wasanga bafubu kaba gogo Funga babuole kesaba wale mboko Abana abalina waka Weba sange nsusu tiezo murembe Shomuli abana abalina swaga Ne mboko zirikaliriti Show abana webala gira kumaja Neba baby nebala ganyash Hey Biona bigena kuwa mosheno Eranga tosubwa Ukulaba ni anava ono mwagarwa Hello Mr. Right Season 3 Ekutusubako Aba Vaseline Vian Esheri Kwasa nomu fujirizo mkuru Owa Chinatown Hello Mr. Right Season 3

0: Kali tukula msizako agoi na jie kumideko chenda mumunana kaumuza mnana ni chenda mtana kaumuza tani Radio Wudu Radio eyomu ntu wabuli jo ni tukue bazajo na jio sobo dokuwira ngate utusiza kengalu ulunako uluwari utuguse anente kateka eyatula tukuenke sports special bia mizanyo kufobu debu nupaka wali kusawa zigenda kuwiri dadala mukage ze chilo vienji mitugendo kuwira ngate tuogirako evitambu de mubie mizanyo wanumugwangi ya filia yuga Uganda na wali ewerwe gwanga byonno genda kwera ngate obitegerera ddala bulungi irange bimu kwebyo as a friendlies zitubadde tugenda kwera ngate tuzanya mu gwanga na iria Morocco friendlies ezo azasobodo kwera ngate azijidwayo okusinzira ku nteka teka iranga bitujjo kwera ngate tukutegeza amasaza ngage na masno kwera ngate gete kira tekira emipirege ya masaza ga Buganda olunako olwalero walio games ezizanyiddwa era nga bwe tujja okubeera ngaate tukutegeeza nga ne Buddu nayo ebadde mu nsi kakawungeezi ku lunaku olwaliro wammanga ezanya gemu yaayo ey'omukwano so n'ensonga enda nyingi z'otalina okubeera ngaate osubwa na mu nteekateeka eno nga bweri mu kubeera ngaate etambula bannaffe aba B Winbet Uganda bakutuusako essaawa eno esooka era nga tugamba nti kyona okubeera ngaate okola kiri kimu kyokka genda bugenzi ku webusayiti yaffe eya www.bwinbetug.com teeka mbu test www.bwinbetug.com osobola okubeera ng'ate onyumirwa obulamu wamagoba okubetinga bingi byogenda okubeera nga tosanga ku webusayiti yaffe ojja kubanga osanga ku casino games zonna gyezi ojja kubeera nga tozisangirako ddala bulungi ate ngera njaga okutegeeza kuko anti ojja kubanga ofuna ne bonuses ez'enjawulo kavuna ogenda maaso n'okubeera ng'ate otweyungako so genda ku webusayiti yaffe ensonga zonna osobola okubeera ng'ate ozitambuliza ddala maridadi sana kuliko paper slot machines zondo jia kuwira nga tozi sangu machines zezo ojia kuwango sanga miyumba vya fe tuina avieta tuina obu watu tuina obu logo tuina obu gege abona ku website ya fe iranga tu gama tuchali yekone kumkutu ya fejo na mikuwa nila wala gamba nga Twitter wajite X gamba nga Facebook gamba nga TikTok juna ojia kuwira nga te omanya ABC nga utuingila mumpaka za World Cup mpakezo azili mwebi ntu vinji ila vi ntu webi vinji biyo gendo kuwira nga to omanya ila munteka teka za fezo na zenja ulo ngabe zijjo kubira ngate zitambula gowe na omulunja aluliza bibana fabo abakutusa kesa wene soka yente kateke eno yatula tukwenke sports special yenze tamkede umal nkwagalizo kulizo kulonja
1: nange inze Roni Sobinji bitugenda kubira ngatuogerako ebyo mizanyo kupako munsi yonna so tukusubiza nti wezina welera sawa mukage ezekiro ogenda kubira ofunye bingi nyo ngaje tukomeza ebe mizanyo kubako wane waka then nemitala wa mayanja era gwe kyo kirishimu akalimi ko butageza kakwatako akujio kumira ke yo mtu wabulijjo ogenda kupeda ngwa oganyula nnyo mtie kateke eno era kutandikira mu gwange lya Bufaransa mumpakeza French Open oba mu nte kateka eya Rolando Garros mpakazi no zichagenda maso tuli ku stages oboli omukasera kano mwetuli mpera nga tutandise okufuna tutandise okulengera kubanyiza okubeera ba champion abempaka ezomulundi guno mubami ne mubakyala okusinzira embeera nga bwegesa okubeera ng'etambula gwe muganda wafawuliriza kubanga kasita tuyingire omutendera ogwa last four oba semifinals kitegeeza nti yetulaga tubeera tulabayo mu mbeera emwoba endala so mubami ne mubakyala kyekimu actually tubule ko mubami tubule ko semifinalist om bawere bana mumbera nga bwijjo kupera ngetambula gwe muganda wa fauliriza iyo mtu wabulijjo Radio Wudu then name mubachala era kumpi enteka teka yem na utu tambulira ku page yem era tunawunzikira Sunday kitegeza nti zine mpaka nazo tujja kupera tuzikuba oluku mu mutwe then tuliyoke tuwetegekere mpaka ezijjo okubeera nga ziddako kubanga enebeera actually ebeera Grand Slam ya kubiri mwaka ne mujukire nti wakyali yoko Wimbledon ate ngovudde ku Wimbledon wajja kubeera ku n'enteekateeka ya US Open mbeere mu bendala so mu bakyala actually baba kyala abana twabafunye abatuse mu semifinal era nga kino kyaddiriddwa omukyala gwe bayita Diana Schneider okuba alina Sabalenka bubi nnyo yampe mu seti zabadde satu seti ya sosa alina Sabalenka yagiwangudde mukaga satu jukiri nanti yabade seed number one nga binkana no mchala seed yes yabada binkana no mchala seed number abili mutano na yu wali ya kuseed number one mtibia mutambuli devulunji bamu isi zake gali mumbera nga buyageza kukupera nga itambula so Diana Schneider ya alina Sibarenka Sibarenka ya wangu deset ya sose mukaga satu then set seza zeko ndala bili mwana mwala Diana Schneider na wangula musambu mukaga musambu tanu mukaga zero then ni Maja Chwalinska onono taina na murrankings taina wana wana wali actually ya itana mqualifiers ya kubi Anna Akast, Anna Kalinskaya mseti zaba debili musambu mukaga mukaga satu atenga mwana mwala gwaita Mata Akostiuki ya kubi Elina Svitolina ya kubi mseti zaba de satu atenga Mira Andreeva ya sodo kubeda ngefunyo wangu ziku Solana Assisteya ya mkubi demu seti sibili nina mjake ngalo ya mkubi zaba de mukaga satu mukaga zero mbeda ngabu ya tambudoso netufuna abachala babana abeso zo mutendida ogwa semifaino iranga Maja Chiwilinska agenda kubinkana ni Diana Schneider atenga Mira Andreeva aja kubinkana ni Mata Akostiuki buba teba jo kupeda ngaba binkana somo bachala abo irebi hafa webidi mkupeda ngabi kulebua wanonawali iranga Diana Schneider eno ye result ye wanuwacha sinzo kutambula wanene mbanga ni amasenga zanyamu Grand Slams okupeda ngatu semu semifinals era yafuso mchalo okusatu okupeda nga yazalibwa mu 2020 nokudda maseno okupeda nga tusemu semifinals eza Grand Slam abalala ye Mira Andreeva yazalibwa 2007 ne Coco Gauff yazalibwa 2020 ombera nga bwegeza ko okupeda nga etambula solamanti noyo mchala naye ageza ko okupeda nga yawandise ibyafayo bye mumbere mu bendala then era bogendo kupera nga wetegereza musti stilu mubachala mchala kubaita Maja Chwalinska yafuso mzanyi uwo mukaga nga yaita mu qualifiers nina solo kupera nga atina tina nage na semifinals as a Grand Slam yona akubanga echavala bali bachikozeko tujukira mchala kubaita Christy Mattison mu Australian Open musapu munana tujukira Alexandra Stevenson mu Wimbledon chenda mwenda tujukira Nadia Podoroska mu Orlando Galos 2022 tujukira Emma Raducanu mu US Open 2021 tujukira Diana Yastremska mu Australian Open 2021 kakati nono mchala yaita mu qualifiers chobola tubagambye nti mu seedings yali toina tali seeded olensonga nti yaita mu qualifier ababira bayise mu qualifiers ate babira seeded wadde mbera emu oba endala then ekitala nti era Maja Chwalinska Maja Chwalinska yafuso mzanyiwa teno mpola ndi woku biri okubera nga tuka mu semifinals za Ronaldo Galos akubanga mulala ga siwi ya teke actually ne wogata ku ne wogata ka abami tewali balala bali bachikozeko ngo jeka aba babiri betumenya ba Poland ye ga siwi ya teke ne Maja Chwalinska then ekirale kinu mumpakazi ne kinyuma nti omuchala gwaita actually tulabye muko abachala babiri abachala ababiri nga bonna bonna bakozesa emikono ejo eja left nti wa amanyi ge kubanga nga bola bantu mukuzanya mpira ogwe bigere oli abera na mugu abera ne bigere bibiri we nanga bikola nera wabira uko a strong foot obe kigere kya kwesa no gama nti no ye wa right obo wa left so kakati kumunundi guna abachala babiri batu semu semifinals bonna bonna nga bakono ichi kibadde kya sembo club wako muimbu Ludon yali wa 2014 yali Vitova ne Safaranova then atimu Orlando Galos kibadde kya sembo kubera nga kibera we mabegeri mchina namu ena yali Navratilova ne Benjamin mumbera nga bageza ko kubera nga bajukwasaganya ibisere ebyo so ne mpaka zino woli abali kubera nga basi bageza ko kubera nga balwana kulaba nti ebyafayo bikolewa ebya na madala so ye semifinal ye quarter finals kakati semifinals zo za ncha era Akotiuski ne Andreeva sawa 10 atenja ku saa 10 ne mune kitundu mwana mwala Gwaita Schneider ne Chwalinska era utujjo kutegerera abajoge na mu final ejo kujja ku Saturday kubanga zo final ya bachala ebera a day before yabami ebera ya Sunday yabachala definitely yo ejo lunako lubera lwa mukaga mbera nga yobageza ko kupera nga bajukasaganya wano na wali so inteka teka ya French Open oba inteka teka ya Orlando Gallows. Kakati mubami still mukaseda kano bukosi walioko kubinkana okuliyo iranga Beritini yali mukubinkana ni Anaudi bali mu seti esoka. So tulinza okulaba engeri gye bagenda okupera nga babalansinga mu n'engeri gye bagenda okupera nga bakola mpaka kusawa esembayo. Era bobo ebinaddako tujja kupera nga tuyibategeeza. Kakati bogenda okupera nga wetegereza mu bami abalala engeri gye bakoze. Alexander Zverev yafunye obwanguzi kula Fairo Joda yamukupe mu seti zabadde satu yamukupe mu sapu mukaga mukage mu mukaga satu. Atenga Yakubu Minsky yakubiye wa Fonseca mu seti satu mukaga nya mukaga satu musapu mukaga. Then ne Flavia Kobori yakupe Felix Auger Aliassime yamukupe mu seti za babika nya mu seti nya Flavia Kobori na wangula ko satu. Kakati mukaseda kana baita laba ababiri bibali mpera nga babinkana bonda bonda ba Matteo Berrettini ne Matteo Anaudi kitegeza nti Italy already baina ba semifinalists babiri mutendero gwa abami nga boba mazedo kupera nga batukako kubanga ne bana agenda kuita wagenda kupera mu Italy era icho chiba kitegeza nti Italy nge gwanga mateka baina finalist mu pakeza French Open ya Orlando Gallows zabiri abiri mu mukaga. Actually era nawo mubami bogenda kupera nga wetegereza. First of all njagala bategereza kunti mwana munezi kubaita Flavio Kobori okubera nti ya wangu datinga nemu semifinal ero waliwo baita abali mukupera alaba quarter final waliwo baita abali mukupera nga babinkana kitegeza mateka mu semifinal tugenda kula batai yaba Italy echo chibade techibanga wo mu Grand Slam event yonna baita ababiri ne basenka na mu semi final kibaite kibangawo. Then nechirala nti Flavio Kobori ne Jakubo Minsky bonda bonda basodo kupera nga batuse mu semi final zonudi gwabo gasose mu Orlando Gallows ekyo kibadde kya sembo kubera 210 okusanga bazanyi babiri nga tebatukanga ko mu semi final ya Orlando Gallows bonda bonda ne batuka yo ko mu edition yembo. By then yali Jagen Meusa ne Thomas Abedik. Then nechidala eche unyi santi mateka ba semi finalists omunana mubami ne mubachala mpakeza eza Orlando Gallows ezomunudi gono kuba semi finalists actually bwetegereza kubanga yes abami bali bana na bachala bana omugate gwe munana ne kubonna te kuli kali abadeko yali abadeko champion mu Grand Slam yonna yonna etegereke oba mu Grand Slam yonna yonna. So gwe mundi ogusose mubami ne mubachala ne tutuka mu semi finals ngate kuli kali abadeko ko champion wa Grand Slam yonna yonna okubira dala mu mpake za French Open mu 1997 kitegeza nti kumulundi gundo binje bichuse kumulundi gundo tusubide okufuna omwangu zo mpya mu Grand Slam zona zona kumulundi guna abana abato beerwanyeko. So labira dala nti zibadde mpaka za njawulo era pe bina didi atuja kupera nga tuyibategeza nenga zo semi finals ezaba chala zancha atenga mukaseda kano tuli mpera nga tuunzika quarter final mubami tulabate bijjo kubera nga bidako. Then abami bo semi finals abuzija kupaza Friday era tujja kusokera mu tai ya Minsk ne Zverev abajjo kubingana kusamu ndani ikitundu kale no bibina vako mugange lidi abu France mu French Open tujja kupera nga tubikutegeza kuyo mtu wa bulijjo radio budjo
0: kale mbera bwetu betambula tugenda kuwanga tuumula muko then betuba mukumula muko tugenda kujja tweyongereyo nedda chekeze dakeze ente katekeno tovao.
2: Tukunda tuuluguma. Tukunda tuuluguma. Tusindo goma tuwa tukidansi yona. Eno ye Radio Budu. Radio yo mtu wa ulijo.
3: Mundange Richard wewale ka lunch kano. Chibadde chiyitirivu. Mbadde ndudde okulya chapati ziwoma bwezi ti. Mampeyo chapati endala ntwalireko na abeka.
4: Mundange nga ziweddewo. Buli muntu ansobedde alide chapati na akawunga byokka.
3: Bannanga ate na akawunga kawomye. Kano wakaguze wanawe.
4: Guto naulira kukawunga atene ngane mpya 80 wa Spring Fla. Spring Fla ajira mungano mwabuunga muyonjo atenga mata. alina buzibu kubulamu. Supreme Flour alimu ekiriisa kya vitamini mwenda ne minerals. Kajja mangu ate ngano okozesa buto mutono nnyo olwo n'okola chapati nyingiko. Mufune mu supermarket mu ggwanga lyonna. Supreme Flour akolebwa Mandela Millers e Busega era nga ttabi lya Mandela Group.
5: Wasuzo cha Uganda Koloko koyake Amachago gavusa amanyuvu Gateno runakuruo Rweyonge dokubero uruakabi Wampulis ganya nunji Kula voice bando ya MTN yona Wakati wesawe mune bidezo kumacha Wefu nile dachika satu wezo uwerere Ezikuwa MTN kwa MTN Nga zima lorunakururamba Niga star emunoti noti stabili emuhashi Ofu nile dachika zezo uwerere Bulirunaku Sumulure chivozi cho Kewera kukabitewo Kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumulura omuliro gukulimu neda chikezo werere okuvamu MTN
6: ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
7: MTN
6: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission
8: kubiri wakumu wabdiwe chibera chikate.

0: Ochali ku radio Buddu ha radio eyo muntu wabulijjo mwebali nnyo mwebali ddala mwebali kupiranga ate mujje ku middeko mwebali kupiranga ate muuliriza mwebali kupiranga ate nsonga zonna muzitambuliza ddala malidadi sane dakika zo makumi abiri mukaaga ezakaita kusawa ennya ezekire kyonna ku olwaliro tuchali munte katekeno eyatula tukenke sports special sawe ne soka ne banaffe ababi Winbet Uganda abagamba nti tuchali leko ngoita kumtimba gano gwafe ogwa www.bwinbetug.com teka mbu test www.bwinbetug.com ensonga zona osobola kuberanga ate wama hostambuliza dala bulungi mu kaseera kano kali no betting na fe empakeza World Cup zigenda kubanga zitandika eri empakeza mukutandika bingi byogenda kuberanga atofuna ebigenda kubanga ate wama gwe bikwa omudigido ogwechike cha wagule nyo mu kaseera kano so bibanafa abakutusako esawe nesoka ngabwe ni mkubira ngate tambula okusokera ddala amasaza ngagali mukwete kirateekira emipeje ya masaza ga Buganda ajuke anti jigenda kupira ngate jiguru wawo na wiche yeja kuna kulwa Saturday wali ebuwe kula emipire jiro jigendo kupira ngate jiguru wawo era njaga kutegeza koko anti buwe kula eja kupira ngate zanya netimie saza elia cha dondo ye game ejo kupira ngate egulao echibia echa masaza aga Buganda na bili makumi abili mukaga ngabe gagendo kupira ngate gata ambula elolu na kulwa lero munte kateke yo njaga kutegeza koko anti timi ya banafe abesaza elia cha dondo abasambye muko game eyo mukwano na dala olunaku olwalero era nga timu ya Chinda Boys ebakubego ebadde mu kubwerere ye timu ya banafe aba cha dondo banonno bibagenda kupiranga te bagulawo ne bakubiddwa ebadde goal emu kubwerere nga timu ya Chinda Boys yegenze mas no kubiranga te ebakwatide dala akaongeza ku olunaku olwalero then ngoje ko friend leyo ngabwe yegenze mas no kubiranga ateza nyidwa ne banafe ababulemezi bulemeze eno yemu kwezu timu zenzo kubanguruza koko heza ingire nkambi nga buchali ye timu yesaza elia bulemezi era mukwingire nkambi nga buchali nabo olunaku olwaliro basodo kubiranga ate abasambye era nga bazanye timu eyo emanyikidwa nga namukwaya select a football team ajibagenze mas no kubiranga ate bazanye akaongeza kuruna kuruwalio game weyo umpia gugwele de mariri aga 0-0 ama timu zigo na tega sobo de kuwela ngate gateba na daka ungeza kuruna kuruwalio mukapira kungabe kasodo kuwela ngate katambo de so na wune wasolo kuwela ngate bako za mariri netimia saza elia budu bazanya muko game eyo mkwano balando bade bazanya timu eyo bade bazanya timu eyo yesaza elia sese bali mipire jama saza ga Buganda iranga bajukira bulungi ennyo omwaka ogugwedde ogwa 2024 anja 2025 njaga kutegeza koko nti banafe abesaza elia sese bakwata buddu wa maguni bamujolonga impiro gwali wano Buddu yaguangula ndoza goza libiri kwe adeno mpilo gwali yali kwawe sese ni baku wata Buddu za yali gol mkubwerele mujuki alina penalty ya gena masu nukubira ngate etebwa balu wansuwa kochi walusimbi na yambi wako kochi lwebuga walusimbi yabade kutimia kari sizo seed ya genze mumpaka eza masomero na dalaga secondary ezo mzanyogo mpili eza kakome krezi mbabigao na kutimia ya kari sizo seed then ate coach Lwebuga yabadde ku Masaka Secondary School era na kati ja Chali Lwebuga oyo season ewedde yabadde kusaza area coach nga head coach na kwasaganya timu eno nateka performance niyo mwaka guno coach Tibamula bawo era naso kupiranga tya lwanyi oba yafunye omulimo ogwesaza area sese so abatende sababiri abato abachikiride Masaka mumpaka eza masomero aga secondary eza kakomekerezo wali elira bibakute timu yesaza elia banafe abasese jibali mukubira ngate baku asaganyiza dala obulungi ennyo gowe na auliriza mukasera kano iranja kutegeza koko nti sese eno bali mukibinja ekitali changu gemazima matufu bali mukibinja ekitali changu omulicha gwe chagwendo no lugambo lutandiso kuyanga telu itingana ntakagireke chini nti omtende soyo gobaita mugwa Simon Peter yagobeddwa kutimya banafa balugazi ayinza okubera nga ate obwenga ayinza kubolekeza timu yesaza eliya chagwe mukasera kano nayenga asituma chichidako na mukasera kano nyenga gigamu kwaga masaza agete sete so bulunji okulaba nti gateko performance then muchibinje chicha masengerera asesemweri muri mu maokota muri mu bulemezi muri mu gomba muri mu nebusiro era twali tuwaya muko ni coach walusimbi na tugamba nti eje chibinja zinja chivamu echiba chibi nyenga tutunile chibinja echa group of death echibinja echo buliomo yete setese ila agaro kupira ngata vamu chagu agaro kupira ngata vamu maokota agaro kupira ngata vamu bulimezi ono ya ingi ya dakamp agaro kupira ngata vamu gomba alimu kwete kateka bulirucha at least anjula yuko msambi omu iliba na maulile agaro kupira ngata chivamu then yugea nekuba na fabo abisa za elia usiro na wachienda bie muko bagala kubira ngate bavira yudala obulungi enyo na mchivinje cho atena wabade na dala kuraundi edako yempaka za masaza aga bugandu wazi twitter quarter finals mumbera ngabu yegeza kubira ngate etambula so chechivinje cho mwali echa group G rather echa masengere muri chagwe mwako tabule mezigomba sese adene usiro ilo kusinza kumtende swaru simbi agama nte chivinje cha ya agenda kwira ngatachi vam echitegeza gana matimu za malala na masa za malala gaina kwira ngate gero ndaku ania agenda kwira ngate gata kusese ania agenda kwira ngate gata kusese mukasera kano mumbira nga wegeza kwira ngate etamba so na guwede 0-0 gubade ku sports arena akaongeza kuluna kulwalero era buddu nekula amaliri oba nezanya game etabadde mu goal yonna na dala omwa buchangi tanika kusamba friendlies kubanga enibadde friendly ya kuna baso kanaba samba timu ya Mara Forest FC nibaji kuata goze ziwera badda ko timu ya banafe abebulenge nibaji kuata goze ziwera bazze ko timu saza eliya kabula bamu wangu de goal zabadde biri kwemu so game tibaso sokupira ngati bagenda nga tebatebye yetime sazeri ya buddu era nga tetebeddwa mukasera kano na yeye noza bagizi besaza eliya buddu tuongere okubira nga tetukakana byonne biriwo tuongere okubira nga tetukakana by the way kubanga olumu okulaga amanyi nokwolesa MPC estali nungi twabyogedde kwano lunaku olwajjo nti nawe ngabo yagala timu yebere ku buwanguzi era no mtendisi oba na basami bwe bagala okubira nga tibabireba wanguzi then ekyo kubiri friendly zezo zitekebwa tekebwa okwongera okuba torch na damu basambi then ne team yo nokutwaliza wamu friendly zezo zitekebwa tekebwa ndoza engeri kya dondo je badde wakira jegendo okugula omupira ogusoka atenga chinda boys ya mukubye oba batendisi bagoba becha dondo Bandabudu tuachukuatanga mweso kwa bilintife uli game jetu gena mtu ina kuwangula. Nede chote chiba anga uti maine wibachi wandika. Ntibudu uli game jegendo kupira ngate gena be it a friendly oba game ya nkizo. Ntia ino kupira ngate wangula. Neda ompira gubamu results sisatu. Osoburo kuwangula, osoburo kuwangulua, ato osoburo kola amaliri. So, ebena biba mzanyo kwa mpire chitegeza nti ojochi manyi. Of course season wede team inzo kwanga tiyava mchivinja. Na hira yinsonga ruwacha wakuru bageza kukupira ngati wakura bulichimu. Team esolo kupira ngati wakura mchivinja season yenu. Omanyi gomuwa gizale ni wakuteka wani wakugama anti. Teka teka wasambi yao. Obazi imba team egeno kupira ngati yetema mpire jama saza. Kubanga sima chicho inza kupira ngotua. Of course sama mumanyi. Na henge ira. Gomusambi goya gala. Ateta mkede obano umulala inzo kuwanga takulachi. Inzo kuwanga tamuagala. So, bulemezi, bondo basambi na mkuwaya, simanga na mkuwaya selekti. Na weba koza amaliri. Na timu ya chadondo, kubidua, budu ya koza amaliri ya bigamani. Wabi njinyo, na daku chisawu. Na henga soko tunye positives. Kuwange visele visinga, ndoza tutunye negatives. Tutunulire bibi, ebiba deku chisawu. Nete tutunuli ya positives. Owasi tutunuli ya bidunji. Bibadde kuchisawi. So friendly zeze bisele bisinga. Wewe mpira je jomu kwanu. Kuba kwe kubamu touch. Kuba na kutunulida. Kuba na kweke nenya. Anadaru msambio nubwe mkwezi sawano. Nemuteka wali. Wawa inzo kubiranga ata nyamba wa singa. Mubiranga wegeza kubiranga te etambula. So kuruna kule sandi. Budu egenda kudamu kubiranga te samba game yomu kwanu. Egenda kubiranga te samba timi saza elia butambala. Game egenda kubiranga kwe sports arena ne chitovu. Jangu yone nkumi tan. Game jogenda kubiranga te. Urabi ya dala obrunji enyo. Na mukasira kanu eromanya nti amatimu zigendi mukubira nga ten samba erage matimu zigenyi zo kubira nga ten sisinkana siga abantu gena kusamba butambala obasese wabula amatimu zagagwa mukaliba yemu oli ayinza okuloza nti lwaki timu eno tereita amatimu zinga KCCA oba tereita amatimu zinga Vipers oba timu ki naye buli lwo samba amatimu zibe muli mukaliba yemu mutufu oba ofunya dala ekitufu kubanga ojja kusamba club ya KCCA ate kusinga amanyi nga temuliyo na basambi ba amasaza olime kubira nga tofu na choba doku osingo kubanga ate weta gamu kasera kano so amukulikayo mwena abwagiza bajide damu bunji okulaba game yo ngabe sodo kubira nga ate baddeo deno na kuri sande ila tubere wali ku sports arena ekitovu tulabe game esaza eri abudunga basamba team esaza eri abutambala olonge na kuzo mwezi 14 omwezi guno gwenyine ogwo mukaga wetugenda kubira nga tetwanjula basambi mbutongole bogendo kubira nga tola babasambi 25 abalina kubira nga tebala bikirwa na dala na ku squad eyabudu 2025 rather 2026 ngaba ali mukubira nga te atambula gwewe na omulonja uliriza eyo muntu wabulijjo radio buddo so mukulikayo nyo ba coaches na basambi tujja ko kigere wabula kuongera kubira nga te akuteka performance esinga dokwere sofo team nesolo kubira nga te yeyongerayo by the way buddo elimu kibinja ekyabulange omuli buwekula omuli bululi omuli busujju chadondo buvuma ne buddo era buddo ja kusamba game yayo esoka nge nakuzo mweza 2021 bajja kusamba team yesaza eri abululi wano ewaka noza squad yo na ebulaka abasambi nga babiri basa in fact babiri okubera nga teko mekerezebwa era nabamu kwabo ababadde babulayo mubalabye ku kono dala oluna ku lwalero mu camp na ne mu game ngabo esodo okubera nga te ezanyiddwa nga omusambi enyabu azanyira banafa Masaka City yomu kwa basambi abasodo okubera nga te babaddewo na daka ungezi akoluna ku luno olwalero so ngabo muze mu bunji mujje mu bunji era ne ku luna ku Sunday ate mweyongereko mu game ngabo gendo kupira nga tezanyibwa budungezanya timu yesaza ya eria butambala butambala ndo bali mkwete kati kampia jama saza ga Buganda then ateera no kuwabula ku niyo kuwabula ku nga kujja mu mbera eyekisajja kikuru nga kujja mu mbera eyekintu ekikuru by the way tubanga tuzo kuwabula to wabula nge nsiyo neraba kubanga chowalo chinzo kupira nga chitufu ni approach joko zeza okujjo kuwabula nga mutufu tenyuma nga tesi ya kapira watu kwese approach yeze za kapira mtini bobo ya gala kuwabula ko chitajia gana kuwabula ko wabula muteke kebali omugambe coach ABCD ajja kuuliriza bulungi era ensonga yo ajja jitwala mu mbeera entuufu yennyini nnyini naye gwe bayagala okujja atola bise atola gamanyi atola gechi mutufu oba oliawo ebimu ku ebyo tibiba bya kapira n'akamu nake eddagala gwe na omulungi awuliriza eyo muntu wabulijjo radio buddo so fena fena kuna kole sande tugweyo buddo nge samba timu saza eria butambala game yesaza ejo kubira eyo kuna na dami page ama saza ga Buganda mu friendlies ngawe zimu kubira ngate zisambibwa atenga 14 tujja kubira wali na dala ku sports arena era ngatwa njula abasambi abo abagenda kubira ngate basambya team yesaza eria buddo obo oli awo nga masaza amalala bwegagezeza ko kubira ngate gachikola then onako olwencha ne gombe nayo friendly wali ekabula soke soba na gomba mwandi wadde mita yuko ni mwela bila kugee mweyo atina wakuna kule sande uluwa wichi ni wagenda kupira nga atiwa njula mbutongu la basambi hawa gendo kupira nga atiwa kwezibwa umuwa kaguno uguwa biri makumi abiri mukaga tugenda kuanga tumula muko then metupa mkumula muko tugenda kuja tuwe yongereyo nenda chike zida kezente katekeno tuvao
1: nine komye wonga ya mani ya mugundu katenyu moku jina se wali onabie hello Mr. Right hello Mr. Right e komye wonga Musisoni ya yokusatu kustatens makulachika okutani kanga 15 mwezi guno gokusatu bulirwa Sunday kusawa bilia zechiro. Eno yeshe yoku ogereze

the delegation yoba yakulembedde mu kibinja echa timu ya fe yakulembedde mu kibinja echa timu ya fe bwana Rogers Mulindwa yasodo peranga yachikonfirminze nagamba nti okusinzira ku kulisganya ukabaddewo ba delegation yabwe yabadde amazo kutuka mu gwanga lya Morocco banafe aba loyal Moroccan government ne loyal Moroccan Football Federation bade babaniriza bulungi ne batuse communication inejja ne kizoli bwanti tichinzo obutasoboka olembera ebyobulamu era nga tusubira nti kino kyekuusa ku bulwadde bwa Ebola ne ate kisinga okwewunyisa nti eggwanga nga Congo gyosubira nti obulwadde buno gye busibukira ddala bali mu kuzanya kati bali mu kuzanya n'eggwanga erya Denmark. Maybe kubanga akonge nabazanyi bonna abasinga abazanyira mpira mu gwanga eryo abazanyi b'egwanga eryo bazanyira mpira mitala wa mayanja kati wesanga nga balayika ne mu gwanga erya Kongo tebatu usenayo nga bakonekitinze bukonekitinze eryo mpira gawe kumaze n'okuzikira kubanga bo bamaze okwekolera amalira aga 0-0 so abazanyi b'egwanga lina abasinga bali mitala wa mayanja w'egwanga eryo so bwetegereza bano ba impazi nzaru yali mule havu ya gwangira TZ karuru alimu ali Slimaso ya gwangeria Cyprus then wogenda kumbemba alimu club ya Lille mu gwangeria eria yes alimu Lille mu gwangeria ya France ya sambire ndiba then musambi kapu au musambi kapu wadi alimu Wydzilozi ya gwangeria Poland mukau alimu club ya Lille then msambi Motosami alimu kilabu ya Atrimitos Kayembe alimu kilabu ya Watford Yohana Wisa alimu kilabu ya Newcastle then msambi Masuaku alimu kilabu ya Lenis yogena no msambi Cedric Bakambu na inja gala kupera nga mategeza kuhunti wenaye mpira kwa ugensimbi kusanyira mugwanga area yeso alimu mugwanga area Spain mkilabu ya Rio Betis so wesa nga basanyi wanawana actually abadde kugwanga lina basinga ompira gwabwe baguzanyira ko komitala wa mayanja maybe akinzo kupanga checha ensonga lwachi olaba nti die gwanga lya DR Congo babereza mugaba sambe ndiba ompira olunako olwalero ne wakwadde Ebola alibikati asibukira nnyo dala wabwe mbere mu bendala wabula kino tekiri mu nsonga za byabufuzi byonna era kubanga Uganda simi pira ja Uganda joka nti yigende okupera nga jongezebwa obaje jisaziddwam kubanga mawanga manji agabadde galiko mugwangereria Morocco kubanga fenda tuchimanyi nti Morocco baina facilities nyingi eziba sobozesa okupera nti amwanga gafuna ko budamo chola banito baina bisawe binji nyonyo na mawanga manji gaddukirayo mumbere mubendala ndadala mukasera akapanda gana ko bwekati so amwanga gabadde gawera ko okuli Tanzania okuli gwangira Burundi okuli gwangira Rwanda okuli gwangira Equatorial Guinea okuli gwangira Madagascar agonda amwanga gabadde yo na era wesanganga gonda nga butugamenye empira jyabwe jonna gisodo kupera nga gisaziddwam kati yao tuba tuyina okubera nga tuyufula political just chaze wuzi mbeda nga wegeza kwa kupeda nga etambula so yichiru manchi walo kosti sezi wade zima so kupeda nga ziwe lekeda ente katieke no rede kosti nga kubadeo kwanga basanya babade baba kolida kubiyo kutambula kubiyo fright ngiri jachiri nchi abasanya babamu babade basambida mu European countries actual atenga ni nkambi babade ya maso kupeda nge jula kati yao wana wadeo kensimbi sasanyi zidwa msonga zebi okutambula newe chibira nga chizewe chitio au tuino kubira nga tuchigumira tewali cha kuchikolera chiba chitegeza mtede vunyonti kakati Uganda mu friendlies ezandi badde zemino ndiyebili ezandi badde zanyibwa friendlies ezemino ndiyebili zibira zimazo kubira nga zonge zedwa yo kubanga ne mu international break badde ya sembo kubira au era ente katekeo ya yeka butaka ensonga titi ya tegele kabulunji kati ulabida dala nti ilibanga ligenda kuwele nti ligenda kuwele la dala chitegeza nti kuno omwaka

0: da kula ba Uganda nga bazanya kitini mu bonge gwanga nolenso ngeyo kirabi kanti omutendesi bena bena byabadageza ko kuperanga panga ono nawali enteka teke ne because za nyo nyo nyo nga je tukomeza gwe muganda wa fauliriza radio bodo nolenso ngeyo temulinda game zezo nga bwe zibadde zino kuperanga zanyi era mukaseera kana bazanyi bali kuchante kateka ya kula banti buli mwatu avulinga nga aba akwate kubo jiyavude okubera nga badde we okubira ndibe ya manyi ku club level okongira okubera nga bete kateka of course nabo abaina okubera nga bajja for example mugangira Uganda kubanga era abamu kwa buligeza bweza za breakinga katinga baina okubera nga bajja koko mugangira Uganda katinga bola bazizi kayondo ready yabadde mu Uganda kitegeza abaina okubera nga da dini abasaminga Travis Mutyaba atate wosanga abasaminga Alan Okero nga yayi nokudda mugwangira Tanzania kukira bia yanga Africans babeko bibetegekira kupanga liji yabwe bo ibadde kyasonga mbere ekyagenda maso mbera nga bwegeza ko kubera nga etambula wano na wali kale no yenteka tike yoi update evudde ku timu ya feye ya Uganda era woli ogadde smoli ne malunji nga tuli mu kawefube okugeza ko kula bantu damu kubera nga tuli grouping it's official mpire jyo tegenda kupera nga jizanyibwa bwagende kupera nga wetegereza wano na wali
1: kali by the way nzo mukwabo bechasi nzo kuluma kubaka tinebuza nti omusimbi gwa fego nagunna gwitwayo nonye nga tutambula tugenda mugwange lya Morocco bo bitwadde tugenda okusamba abadde batuseyo obanedda
0: nakushale babaddeyo kubanga Tanzania abaddeyo then of course ni kwangira Madagascar na Lori baddeyo era Madagascar yabadde yazanya mko ne Morocco Morocco na mkwate nya kati already yabaddeyo samwanga gonda gonda gabadde gali mugwange iryo
1: kale katulinde tulabe era ndo za federation ijja kuba ko ni chegena maso nokubira nga tetu tekira tekira lwa kwache nebuza nti mukutambula anu tebachitegira nti bigenda kubera bwe biti kubanga ikisokera wabawo kunduza nga tonatambula kugenda yo at least obako ne information jogeza ko kubiranga tofuna evako mu ndeli naye bwe kiba nti titwafu na information na akam atene ichu nacho kirala
0: nenda za kiraga cha good wa black play chatu sene chigwao kubanga era ne nti amwanga gabadde manje already agabadde yo like nga bonda bonda bakoesa Morocco yabadde ba campings Madagascar ikote Rio Gini then era wesanga nga game zaabwe era game ze zasaziddwam so balai kanti bano bayinza okubera nga bafunye okwekengera ne bagamba leka bina bina ibaddewo game zino zibere zikansolingibwe ku lw'obulungi bw'ebyobulamu so I think chinzo kubanga mbira bwetu bwetambude bwagende kupera nga bwetegereza wano na wali
1: kale mbira bwetu bwetambula tusalidwa nnyo ku friend eju twade tugendo kupera nga tetu sambo bo lyao yandi badde tuwayo ko na dala echenjawulo esawe soka bwetu bwekomekerezedwa ne banafe ababi win bet Uganda abagama nti tweyunge Kongo ita kumtima gano gwa fe ogwa www.bwinbetug.com then njago kutegeza koko anti nebyumbe byafa kwetu ligwanga Uganda byono jja kwiranga to bifuna bulungi ateera njago kutegeza koko anti ujja kwangu funere bona seze zenja lokuva komba na fe ababi Winbet Uganda so bakutu sake sawe ne soka era bwe tobe komekereze dwa tugira kwanga tumula muko then today ne sawe yokubiri nga bwe gendo kwiranga te etambula
2: agamu kwa guge tuwa kulete de kwa kuwade mchitundwe chisoka tukoma mchitundwe choku hili ukukongida na malala uudilize program tuwa tukenkuke sports special nga chibadeche uktusibu wako biwini bet Uganda uliche wetaka kwa msibu waka papula biwini bet Uganda ya chidina omuli odzen sava na maguba gata banga wo wewandisa katiku www.biwinibetug.com otanikira ukusiba kumipira juna winibet Uganda edunga mziwa national lotteries and gaming regulatory board ukubetinga tekukiri ziwe yavu abatana weza miaka abidi mwe tano Esawa, wana kuredi obudu. esawa zilitano ezekilo budde bwa kisisimu ke kibereberye webale kuuliriza radio buddu kuno wabdi wiki kibera kikate.

0: Batwali jeko nenga tetugoka. Batwali jeko nenga tetugoka. Kati tujja kusemya kabiri mweta. Nga faba tunde waguluwazo.
1: Radio Buddu. Eno ya radio yomu tuwabuli.